jëm damay siyaare Serigne Touba. Mu ne ko tey de boo demee doo ko fekk ndax romb na ma fii léegi jëm pour a xaan. Tey moom boo demee doo ko fekk moom ndax fii la jaar léegi jëm pour a xaan. Te siiw na ci ak nett li gisuma ko ci mbind waaye siiw na ci nett li ñu ni Serigne Touba nee na pour a xaan ku fa ni jàng boo fa yàggee boo ma fa fekkul ma fekk la ko. Moom daanaka day baagante rek ndax soxna su tedd su màgg sa fa nekk. Daanaka day baagante rek. Seyna Awul Soxari nee na borom xam-xam yu maandu yi ragal yàlla ak walli wi kësu adaa mu ne ña nga ci seen bàmmeele di dund dañoo tuxoo ci appartement bu ñu tuddi addina dem ci appartement bu ñu tuddi alaxira. Pourtant li uwaysul xarin yi wax loolu la alquran wax wala taxsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaa'un inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum allah min fadli. Ñun ñëpp ko jàng ci alquran ali imran. Alors ñu naan ko dee jeex na ñina dof ñin baal ma ku dee jeex na subhanallah. Waaw Serigne Modou waxtaan yi jeexut waaye nañ ko yemale foofu xaajul xaajaatul sax. Xanaa rek ma wax tuuti ci ku dem ci bàmmeel yu mel noonu ci béréb yu mel noonu alxuboor te bëgg faa siyaare ci loo xam ne borom xam-xam yi nga xam ne def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laaye leen ci biir tuuti. Moo di daa bokk ci li ñuy ñaanal ku fi bàyyikoo la ca gën wala bokk na ci ya gën mooy suuratul ikhlaas kardante yàlla kardante yàlla. Loolu nag waxuma ko Cheikh Ahmed Rafaay yi moo ko wax. Cheikh Ahmed Rafaay bu mag ma ngeen xam nee na moom Ahmed Rafaay yi mu mag ma nee na képp ko xam ne ñëw nga ci bàmmeelu nitu yàlla nga jàng alfatihatul kitab benn yoon jàng suratul ikhlaas fukki yoon ak benn. Allahu akbar ñu ngi nodd de. Jàng suratul ikhlaas fukki yoon ak benn nee na boo nuppee nga def ko hadiyi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadiyi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo nuppee nga tawasulu ñaan yàlla tawasulu ci barke wàlli boobu nga siyaare si wala bisu yàlla boobu nga siyaare si yàlla faj sa aajo nee na sun borom mën naa faj sa aajo. Loolu Cheikh Ahmed Rafaay yi moo ko wax radiallahu anhu. Serigne Touba wax na ci maj ma aw noore yi nee na boo demee di siyaare ji nitu yàlla moomit mu ni boo ñëwee xam ngeen ni nitu yàlla bi ni mu tëdde nii laloo nday joram léegi nee na booy doog a agsi da nga koy dikke kanam ndax kilifa kenn du ko jaare gannaaw da nga koy dikke kanam mooy boo xoolee nim tëdde fa xar kanamam bi jàkkaar lool yow booy ñëw ci barab bi dikkeel foofa nee na boo dikkee kanamam dal di nuyoo boo nuyoo ba nuppi dal di jàng la nga man ci alquran wala salaatu ala nabi moom sax joxe na ay alqur nee na ina ataynaka alkawsar fukki yoon ak ñaar suratul ikhlaas fukki yoon ak ñaar nga hëddiyaal ko ko moom moom yi soo ko hëddiyaalee ba nuppi nag dal di wër nag jaar ca gannaawam nag léegi féete ko gannaaw tàllal yàlla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tëdd fii sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sàngam yàlla mën na koo def subhanahu wa taala. Noonu la ko sëñ bi nettalee ci maj ma nuure ni moom Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu. Ngeen baal ma ci noddu gi de ngi noddu allahu akbar. Noonu la ko Serigne Touba nettalee. Kon nag képp kuy siyaare ji nitu yàlla nga bàyyi xel loolu boo fa demee la gën mooy da nga koy ñaanal moom ba nuppi soo ko ñaanalee ba nuppi nag soog a wàññiku nag ñaan sa aajo soo defee li nga mën ci ay salaatu al nabi alquran moo xam xasiida hëddiyaal yonent bi hëddiyaal ko ko moom ci boppam dal di dem nag ca gannaawam ñaan tawasulu ci barkeem ni yàlla maa ngi lay ñaan ci war may diw sàngam mi tëdd fii nga fajal ma sama aajo. Li ma waxoon sànq ni ñoom ñi ngi dund faatuwuñ ñi ngi dund faatuwuñ si Amadou Kabir Mbaye loolu suñ saam moo ma ko nett li moom it gaa yi danañ fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtaane yi nga xam ne moom la doon wax loolu lépp rek bañ rek ay nit yoo xam ne dañoo fiir
wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor té ni lama ko waxe mu ni fekk boba li may wax kam luugal man mako laacc ci fim doon défé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu band yi ding ko dégg mu ni ah ñëméwuma ko wax ñëméwuma ko wax ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci neena bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sala mako net ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih sahih sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teum ko rek ni fukki l'ikhlas lañ wax ak ben cheikh mohamed rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sourate ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé niko man day bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yonnta sallallahu alaihi wasallam pose question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bob ak legi mat na wer mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagut xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko seddota jeexagut wa bokk yi dal ma ngi jeglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wone ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu na ñamale fofu waxtaanu dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyaara importance siyaara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jog na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyaara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyaara ji bammel du bida xaju ta don bida yonnate sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu ko bidal jissakumullahu khair jissahi ñongi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moye bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moye bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moye bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañ dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib assis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mom lay faral di wax bu len diglu ndigalal kilifa yi lolou ku nek ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu len serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronata sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañu jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayakhna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yaronata bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam'a wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la ñu digal lu yomb la ñun dal sam'a wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jeul ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan wu salafisti la solo gaawu salafisti la day faral di deg ay borom xam ni ne bi waji waxe batu dahwa bi ouvre le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvre le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alquran nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni señ babakar si mansour sen tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni señ maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow juk parce que xamnañ ki wax baat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti baat bi slogan wu salafisti la baatu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na baatu ibadur rahman mo nekk slogan wu ibadur rahman yi subhanallah mini baat bi wolé problème ak am problème baat bi am problème du bat bi de ndax bat bangi ci alcorane
waye ki indi bat bi la gis nga batu dakhwa bo demé ci alquran ñewna fa 178 fois batu dakhwa 178 fois ñewna ko ci alquran mom batu dakhwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan ومن احسن قولا لمن دعا الى الله وعمل صالحا يالا نينا غيسوما كو غنا رافات جيكو كو غنا رافات واخ كو غنا رافات اب ووتو كو خامني دا ووتو ني كاي لين ني ديم سي يالا تاي جيف جيف جو باخ بن نغو نيارال بي موي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ووتو لين جيمي سي سين يونو بروم تا نين ديفاكو بالحكمه def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi al qur'an wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bel hikma al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñ jaar ñepp ñom salafisti rew yi jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk boko haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay cadre yu yagg loli téluma fi kalimatu dahwa sologawu salafisti lan moy seen ngëm ngëm moy kun ma'i aw diddu salafist dalay wax ni ci man ngay bok for force buna mun wala sama non nga man ngay andal for force buna mun wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bisni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafist bo demé sahodia lol lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di seut yonnentu sallallahu alaihi wasallam ñi ñu exilé len salafist te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratu rahmi waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax bat bo xani bat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ñi yekati kaymilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayna ali ni dakoruma gawuma len soldari andon ak sayna alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fo mëna jaar fudul wuy ji sayna alin a kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko
salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax lu deug mu woor leni li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidna ali ñu wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiquna lakathibun innal munafiquna lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu nu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa solo gaawu dakhwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defé ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal néna wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defé ni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem ci salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau dëgg feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fi ñi jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndom ba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko toraxale nu mu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lu ngui koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekkene jënd ñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét nu ñi lijeenté mbirum alquran ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay borom yi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal way yuru daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen
ku melni man nga xamni mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyyu dakhwatu al wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jeele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbok mi don wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabi' ibn amir mo solo hadith bi rabi' ibn amir bimu deme ci kisra kim don waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit bolé ci légui nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabi' niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxa dik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yen lu len taxa ñew ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni likulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëmna yalla mi nga aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolou sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci ngani ko da ngay jaamu nit lolou lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax amna li ñuy tuddé ñom manam ñung ko tuddé ci moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngay bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngay bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser yaangi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru jima bis sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dañoo wara dégg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax léegi muy salafisti biñ leen laajé ni leen waye nan ngeen gisee
salafiste asalafiyin nuñu len gisé dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salaf saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mu ne alasina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu salih xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genn sidi alhadji malik man nga ci genn seigne touba man nga ci genn cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wi ndax man nga ci genn ni waye ñom biñu leen laaje ne wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam shafi'i tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam darul hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëk tek ci xabru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci lim wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalat wala seen bëgg moy fuñu dajé mutasawif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muni waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nuppi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay li leeram def muni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñi di len ko nangul ken du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene lo do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam
lu way def nga ni baxut seigne touba ni xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste moy seen jikko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone alikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togn sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togn tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé bi ni ci yalla rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyon fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci alquran ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede suko geuna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax seigne touba musta wacc al kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa mune mune way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ni nak manhum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yonante sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonante nekkon kenen ku ne ci li yonante nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis peen ci jotagul dina bis peen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci lu muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di tere lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pench mi suufi yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ku parparlu bi nga déggé baat bi sogéna la képp ku parparlu wul bi nga déggé baat bi sogéna la nek gim nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxé noto sayu fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko daara mu jang alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tuddé taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu wër lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga maslawale ko dana tax nga wax ko loolu
samkat bi beug def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu daara mu jang alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax luum gëmut muniko ay nijaay kon koy sammi nak muniko nopil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax sufiyoni mu tassayifone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dakhwa te ñun ñu xam sloganu dakhwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nërméle niñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko te baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppeguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktumul haq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé dëgg ak neen lan motax ngeen gis dëgg tek ci seen tanki du ngeen ko wax otakutumona alhaq pantum ta'lamuna xam ngeen ni li deug la ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na parlo nagn ko wax nagn wax deug gi lenen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nek seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayanté fa am ba légui ku wedd nga laj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëlo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamoon ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe legi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ji tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xamnako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamni rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ban la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf
muy khalifatullah fi al-ard yow jigen yow la am ci yakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yowmal khiyam ni ngi ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yowmal khiyam waxal sa xalat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna muni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat koko wax lolo am koko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne manoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sant ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudda gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma woteleuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax woteluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye furuma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens bu dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti dem lanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ka politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis dabakh a senior bu tiwaawon mom la massa dégg mu wax ko ma ngi ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen bidul sama soxna kérok li la ko doon félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamala ko su ñew mu neew mu bare gis na ni sa waji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sa way yow sa wax ji neex na dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon félicité ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamni wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu seul male dina lamb posam jox ma adiya
di ñuy wax té musuma xam ni ap politiciens la yalla xam nako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ku dag waxi Moustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lu mu ta wax wala lu mu tay def waye en tout cas ni len wërni yowmal xiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jamm lol yene na len jamm lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der kulen lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur Baye Sam ñeca doon wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob ba barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sans wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ng lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak bayé nak yalla baye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimamouma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbaatun nasamtuha khawf ikhtirar deg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu deg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon li ñuy jambat ko deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabaarak wa ta'ala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deegal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku ikhtirar mutlaqan nak mutlaqan neena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi té alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben inal muhibba liman yuhibbu muti'a muy ñaar loolu way gatu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala becc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digal wala sëriñ bi téwut bimu la koy digal jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé tundum madinatul munawwara wa est ce que naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na len te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa la ñoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am
dana mitti ci gisunu beut ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccu diiw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom musawiyan dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamalé ak doñ ci suuf musawiyan dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba ni ko bolé ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon bolé ko ci bolé ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti wuko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenum ñanki te di wax ni diplomatie bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi nongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo ak ay naam yeen ko gëna aaji wo de man wax na ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe alek lolou fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir da bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok dans 24 heures yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jëkke ak wa kërëm war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu tax seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku lu nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeeyen ndaw ñi ma ngi len ci yee yene samay xuma nu mako mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéné ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yéné ci yeen lo rek moy sama yéné ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yéné ci yeen moy sama yéné ci yeen lolu cheikh muntaka def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beugul ta jappale akay naam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajek ngeureumal ab yonantam dajek ngeureumal cheikh modou bamba yalla nagn yalla xir ci jub ak jubal ndaw ñi ma ngi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxine ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu né cham dara dootu bax
kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggine bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggine ci biir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara do tu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñu mel nonu yalla sak na jam ñu mel nonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon ma ngi len koy ñaan mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan liñu tuddé al qaflu am ñu xane yalla leen bindé non dafa sagan nga diko filmer diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura ko ndaw ñi ma ngi leen di denk loolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xam na ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral legi nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatam allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégaloo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërem suñu jigen bele nga xamni moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di len gërem di len ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yi rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonte ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñi ngi len ci sant di len ci gëreem di len wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemp lay katan ba sa bu yalla ñiwé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'ihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

al ni cheikh salim mbaki mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb am ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbake dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeyna ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalasina naswala fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la ginaaw ngeum ragal yalla gu mat mo ci wara top muni ginaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yemul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xepil sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap muk muni mom borom rabbi sutu jall ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu faté contrat bañ signantu won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nangu ni yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñewé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signantu won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ñeen signanté won ak man na ngeen fexé ba bu leen ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma mu ni ndax gaay yi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ na boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadrallahu wala saman sun borom tekki ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu mën ta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam ndax xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom lafsu kun lañuy amé batu kun bo nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batu kun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbani mu dal di nek sow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek lola dal di nek luñu bëgg rek lola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbake nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram dana nu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane ga ñu bax ñi ñi melni Serigne Salih rawati na njabotuk Serigne Touba gi ñani ñom ay tanef lañu
yalla nañu ko yalla fayal gis nañu señ Touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay ni sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yi rafet ya ngeen ji rafet la lay netti señ Touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañ wax ni señ Touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko innama a'malu binniyat neñu señ Touba ni ko wa niyyati tabaraku bisadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala moni señ Touba yonent bi day neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou señ Touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lol la señ Touba tontu al khadim jaxati kala ne ba mu dello kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mune akay yalla na jaduna ñene ñi ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñene señ Touba doxé ci bindu huqa señ Touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh saliou mbaki mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh saliou mbaki mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh saliou mbaki suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy mune kon asaman ak kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku mune kon rawatina ko amul xel rawatina ko am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawatina nak ko am xel mune man señ Touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye mune waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën ke la gën ñu diko wax cheikh saliou mbake nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor leni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam señ Touba gën lako bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu naan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ku ñaggi ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñaggi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalaat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dé dé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne saliou lani bakkarok may fatu li feek yeena ngoy def dana ko donoser seigne saliou mbake defarul nit kuy khoti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne saliou touré bu ties seigne saliou mbake defarul kuy ñag ñago l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustafa saliou ku mu ci mana don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la
gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñoom ko xotti sharia lu toll ni deew ya kon nak bo de xotti sharia bu nopi nak di tuddi wo cheikh saliou mbake da na la wax ni jotté wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ñi seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh saliou touré bu ci yas naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou ma defar te fa top fa tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñinga xani biñu ñëwé adina dañoo top seen bakkan malarisna ñoom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ca luñ ca ba nit moom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lu mu wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu Serigne Touba neena ñooñu dana leen joy ñu melni Serigne Saliou Mbake dana leen joy de gañ yi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñooñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñoom ñooñu buñu faato asman du leen joy suuf du leen joy seenum fel sax du dem ci ñoom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax ci suratu dukhad cheikh saliou mbake di njariñal adina waye di njariñal alakhirah le xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ alquran dañ deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono ajima bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdul da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul da wara wessule lolou bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbistu jalla dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yegoon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gisee manela dana la netli ay netli yu rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna mu ni bo gisé ma di la ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek ka yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de cheikh saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek ka nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko fa ko sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom bakarok jibril bakarok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wahmud rabbaka ata yatikal yaqin na nga jaamu sa borom bakarok genn adina di ñew bakarok faatu di jot cheikh saliou mbake non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ni ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu takusan de
muniko waxtane ben waliw ci waliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci kaw xlu ndax lutax bo waxay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bepp jambu ko roy tuyaba ci say bayiko yalla du ko yonne tu wañi dara ci tuyaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane ni cheikh salim mbacke mi ngi gane adina am hal sosil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub al khamis ci wéru koor bisub al khamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben tere tudde ko jantub jamonom wala ay tere sax ngay wax wari me ci terem bobu nga xamni dina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidawati tamma wa salatil khaima ati sayidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha وَقَصُ اللَّهُ مَقَمًا مَعْمُودًا لَسِي وَحَتْ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَسَا بَاتِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلِمِي تِي تِيرَمْ بَوْبُ مَوْمْ سَرِينْ خَلِيلْ مْبَكَّ نُو خَارِجْ لَا سُونُو وَلَا رَلَا نُكَاي نْدُوكَيَلْ نِي مُونَا بَا فِي تِي سُونُو دَارَا جِي سِيتْ سُونُو نْغِيرْ جِيمِي يَالَّا نِينَا مَوْمْ سَرِينْ خَلِيلْ تِي تِيرَمْ بَا شَيْخْ صَالِحْ مْبَكَّ مِيغِي دِيكْ أَدِينَا گُدِيكْ أَجْجُمَا سِي وَيْرُو سِلْ قِعْدَة 22 سَبْتَمْبَر 1915 gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni gudi alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddou ale ko te mo wax legui li sa'ir bo xonni isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab wa sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari Yanti bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam famon ben way buñu wax usman karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñorom ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xare ba usman lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xare bi nek jambar di ray lo xamni mennum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé ñanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñi ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xare bi di xex ngir yalla ñu pelant bi ni bu dia safara la jëm amba ñun lolum ñun tamit fa la ñi mujj wal iyas billah ñi dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñomit ma du lolu da leena dal te yonent bi du leen ko wax ñu nekk ci lola ba xare bi jeex fekk Usman belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé
mu daldi daanu teud legi nak am ci sahaba yi ñu ñu wër ko diko ndokkel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci loolu nak diko ndokkel muni e bayilin ma man xexuma won ngir l'islam de an inna li ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dëkk maam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la doon défendre rek ba kenn duko nat mom ko lo rek la doon défendre waye défendreuma l'islam de ñu ni la ilaha bi nga xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digënté ñaari baram yi digënté baramu sanikaay bi bi ci seuss lolu bu fekké ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digëm ak aljana dara duxu fa luddul sebre rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu dal di jëf jëfi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Ousmane def muni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digëm ak safara dara duxu fa luddul rek ben jiego mu jëf jëfi wa aljana sun borom wolbeeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk boba dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante ni sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit bu ñu xex yonent bi war na leen jappelé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandre diine imam lan man l'islam la doon defandre de ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga and lon di xex mu ni man l'islam la doon defandre bi mu xélo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi diko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi de dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeeti ko mu dem safara nous billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeeti mu dem aljana bi mu waxe lol sayyidna umar dañu beurek ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé mu ne ko det umar kullun muyassiru lima qulqa la jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci la ko taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faaw dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa duramu goor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy sunu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juramu goor way juramu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xam ni dik na adina nak Seigne Touba dafa wolu Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani daldi jël aw kayit bind ci As-Salih jox ko radi Allah anhu mom tour wo rek la bind jox ko Salih rek la bind jox ko wané ko ni ko nañ ko tuddé Serigne Salih Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani daldi jël baat bobu Seigne Touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa'u shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkali'a abqahu mukmilan lahu
hadiyahu mubarakan musahahan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lamjib adegani bi seigne touba binde batub salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lamjib adegani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir nañu ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbacke bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbacke mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lamjib adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbacke muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'ala lol de mom deppo na lol ak li serigne touba bind serigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbacke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih motam wax ni ma assalamin li yusayul amal sali allasi yukamil amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci khasida yi bo de jang khasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbacke ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbacke muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jexaluko boko don wañu du jeex ci misal
da lay wax ni doyna rek reference yowmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koku rek doyna na mosse serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbake na mosse yowmal khiyam serigne sali touré bu ties men mom rek doyna cheikh sali mbake na mosse doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci def ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh sali di won jëfi cheikh sali dé gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne sali bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxass ak waadina mané naka ngay mëna nekké ab waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké man ñettul yeen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk baat bu nuppi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Serigne Saliou Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu suké ba ko jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ni ma gañe muniko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe muniko yaqotu sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot lu da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bu nuppi di defare da defaro bu nuppi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari cheikh salih mbake way mané seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lepp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitab sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuderi istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salihu ma defarit man da koy weddi duma nangu de duma nangu de seigne salihu mom ñu defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nek ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn seigne salihu rek di togn seigne salihu rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam way do doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waya waladul ki waladul jismi yurisul mal waya waladul hal yurisul hal wal maqama
lolou seigne touba ko bindu radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqad jehna li fi bay bi don bayi dal mo koy don fekke ni bay bi bayina fi ay talibe donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teew rek talibe fi bay bi bayi adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi bay bi bay lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bayu ruh bi lepp lay don mbotum bayu ruh bi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu len donu ñu seen batin bo demé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñep amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam ñew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax Seigne Touba djublu ci do seedi dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seedi dedet bu don lola musibam bu don lola musibam amna seet bo xamni mom teni wul Mustafa Mbay Sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi dara di dedet manam seuti dara dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana suryatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam dan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan sunu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf
salihum seigne touba mi nako tim ni jantu timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tolluna ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma beug nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxati serigne alsan jaxati momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko seigne touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñet 300 bo balon rek la amagun ci at samay nopp nga xamene ni amna fukki at ak ñet seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli serigne saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ci ndodi yobbu fa ben borom xam buñu wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Seigne Touba gi ak njabotuk Seigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaye Fatma ñom ak Seigne Bakki Madina dafa nek ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñu waxtaan ak Seigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi dey mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtane ba djubo ca cheikh mudou mustapha mbacke djibal koko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi alqadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi ñu xamene ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke seigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange naka noni jangal nako len ci arut jangal nako yit len ci bayan way and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa sohna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké nim maîtriser won juhraf nga xani bu togon fi dila wax amérique nim mel da nga nan ki xana amir la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax france ni mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañi mel bi nga xamé ni wa juramu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fatani
seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundé ka faatu dulen munulena yar bima bëgg ci ñom munu ko def ñom yar bima bëgg deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko bayé motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci luddul ñu laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy ram ngoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tambi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan acham maradi tali musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax señ tuba mo ne suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow suñ borom neena ci al-qur'an man ya'di llahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خام جي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ni wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mun ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah
man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoni biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobule ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sebe di mangi jakarlo ak mom mangi jakarlo ak mom cheikh salim mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog dulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudou fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lol nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yow sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek dañuy nañax rek ñi nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena asaway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysa al insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñewé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage so fa ba dem jot nga ni cipp dem ah bo démé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk
amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku di ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit bo wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuss ak bu fussut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay boole

dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jexé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a motax sayer bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñuko it bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm Yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir Yalla ji nga jëf ngir Yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju Yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu lu mu selal ko ngir Yalla rabbi sitti wa jalla jalaluhu lolu ñu xam Serigne Saliou ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñu yalla sak ñoo xamni biñ ñëwé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek wal batiku wuñ wañ ko wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joggé dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muni loolu tax ñoom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nangam nupp def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasi tadbara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken mun ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genne ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi maram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak maanu fekke wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tontu la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy bi jaar ci ñal wi am nak alul mutaqina kal fujar ni lol munta am duma len yamale mu duma len yamale mu ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yam ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqa al-maut wal ayat waye nak lutax liyabluukum ayyukum ahsanu amala huwa al-asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama indigal bayyi sama tara bu yowmal

ma fayé leen aljana ñi top samay téré nak ma yobbu leen safara mu ni lolo tax ma bindu dundu bindu dé way bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xalma da ñi ñuy ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu sét sét bo ci jëss ci xol ko ba yag mu ni cey bul won ak dé cey bul won ak dé lu neex way def wallahi wax na deug bul won ak dé kon adina neex dé lay kon doom neex ndayam bul won ak dé doom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal mawt wal ayat leblukum ayyukum ahsan amalan leblukum ayyukum ahsan amalan damay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yihbi ma'al umuri wa yakrafu safaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yihbu ma'al umuri wa yakrafu safaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaqi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccio dik bo xamni señ touba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nan señ touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ touba mom amul morom kene yoonentu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defara dox nan xola takku mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xola takku mang koy wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey té ko kat amna dom gi sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel suñu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay bu lool yow dal li la yalla sant man nga ci ane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala hum mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ab conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne saliu mbacke am won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax
bi nga xamne conférence bi jeex na ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema ñoo ndey sama dooma ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi suma nuyo dama romb ci buntu keur bi wax ma yu bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fuma don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laacc keur diiw bu ngeen démé laaccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci tratoual bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañu ko man day dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow biir ndax alquran yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake maniko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu fima dor la wax muni man nangul nala maniko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw maniko serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal ko mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex radi yekati mbusu tangal jox ko niko so demé nang ko tubal wallahi ba dewal sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama demé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne salih mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne salih mbake say wajur nañ xam sa njub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena sofu seigne touba mi nga xani moy sunu yaakar fi dunya wal akhirah bi se bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci sofam rek te ñun ñepp moy sunu reference seigne salih mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne salih mbake ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xamiw ko nonu malheureusement yi bari man na ko netti sama digeenti ak mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaaw yi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne salih mbake non la melon cheikh salih mbake wallahi non la melon xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété
wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax señ Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñëw di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la señ Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asan qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim bakke kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khassidi gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilafa ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbolam ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñukoy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolle ci ay fin de année ñu deloti ndokel len ci ñu len ko ndokale won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lula ci gëna neex maniko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waw maniko magaluk seigne mor diara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mamor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya mané ko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané kuñ wax ahmadou bass momako waxal munima legui nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ni khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé naam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gërem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñëwon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibisi na Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalla bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalla bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne Khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagut ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit nuyu nañ ko fofu ci Amérique soxna mame bousse niass bi ngi fofu ci italie nuyu nañ ko soxna mbourika gueye suñu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok seigne cheikh mbake ñom ñep nuyu na len di len ndokkel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tolak ñu leg émission bi rek
day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dotuma xam lu may wax ak ko ci melni serigne hadi diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram ngi fi ci wetu dara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndeysan ren bim ñibise senegal ñu ne ba fi ci dara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndeysan di nit ku bax kërëm nga fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéeru yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéeru da rafet bu ma rus ko sal yalla xamna ko wa mbassé yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalla la yalla fayt def ko ci sa téré jëf ci melni serigne cheikh jonne ma nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ngay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek di ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa baye amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxone mani man dana samp daari alquran liggeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba adli ijaba fi sanida wa sallallahu ala muhammad

su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo défé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan minal muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji mëna na kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom mëna mu ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mëna kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamni ñoni ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alal yi jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay saxar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way tey leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar ne lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tusidu fil ard khalu inna ma na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yak kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tusidu fil ard sa bo len ni e bu len sakase ala li jambour yi bu len sakase mang sewu jambour bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jote mom jote wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek lañ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe meuna jele li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yak kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yak yegulen ni yene ngi yak yegulen ni li ngeen def yak pour yen li ngeen di def droit la mom ngay deg xale nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambour di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fasak xam yegg sax xam yeggu fa alal ji malako jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hopital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox etat ni ko defaral mako etat defaral lako bu nopi nga won ni ko diko yak hopital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko etat ni ko tabaxal mo hopital eta tabaxal lako bu nopi nga wagne ko tojate ko sakase ko legi bu fekkon ni sax nak eta ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkon eta ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkon eta ko mom eta tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakase autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi heliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta.

0: di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa bay dé ndax ya bayyi teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yaq kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yaq da ngeena yegut ni li ngeen di yaq yene ko mom allah innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yaq yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko djel niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ap teli eta tabaxal leenu teli tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fañ ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mu nga mere baytal teli bi godron bi lap essence biñ ko defone gaswal bi lap teli bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xam nañ ni quran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ard khalu innama nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yene yaq kadi magi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dundu na ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dundu na ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni wa law lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono wala wala al khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem mu yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen naxari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yaq te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yaq mission wu yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tege bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la warana top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré ñi ngi jëf nak waye jëf ji tégewul ci top ndigal ak bayyi téré té yalla da ko waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wala wa khafur rahim alquran la
1: sallallahu ñi ngi nodd ñen bal mako bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu go xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre rut dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu khasas sun borom neena bu len jemu ben porox ndal wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq ben ño xagn suñu droit muni bum la taxa yaq combat bi muna muni bu ci yaq bok ba kero ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama beggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko beggul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut porox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko woutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmadou bamba ni ngi labiré suñu bop te di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakase alalam nga profiter ci ben occasion rek sakase alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat ñun borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar
1: ñi di sakasse mangi say jambour yi station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di len gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او من ان يقتلوا او يسلبوا او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او كما قال تبارك وتعالى سن بروم داني سانسو نيغا خامني جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yu khatlu aw yu salabo ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yu salabo wala ñu tandar leen aw tu khata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle ci jallawle aw yunfauna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida khola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaawu leen yuharibuna la wa rasuluhu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambour yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambour mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo deme ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay detaay yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la al qur'an wax waye bo delo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay detaay yaatu ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ko gis attekat bi la yon may bu ta ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxo ak tanki ci jallale mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci moy aw yunfaw min al ard moy legui ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am ñu djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala luga mba tamba señ Touba lim dacc ci dëkkam bi lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui
0: ñi fi investir seen alakus niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir seen alakus niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alali ñooñu yene ngi yok sumeur bi yene ngi yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digël di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak ñité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga ñité bolé ca
1: dana ko wax ci kanam
0: sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ay ni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du leen kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid alhaji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofu ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yakkat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yakkat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Modou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgguñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adama nga ni dajjek sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolu motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal la waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am ni ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla len bolé ak ñom yalla len di délégué bolé len ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer ap président rek bala président bi yegni mom nga doon éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yeg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba tub Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar gatch ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xam nako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndikulen togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxedi la ëlëk yawm alqiyamati akbar ko tol ni señ touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man señ touba rek la gëm manam bëgg na contre carré cheikh muntaha mi fi nek bëgg na wéddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la señ touba la gëm lolé dina wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kafsu rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama bat dima atel dima diglel dima terel légui ku wéddi daoud yalla nga wéddi ku weddi daawod yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi janlok mom waye da am ko fi representer niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi representer bango representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba beug sallallahu alaihi wasallam ak gi nga xani mom la mujjé ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxé won waxam du reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa لأن الله هي هل بلغت خالوا النام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي سلام سلام اللهم أسهد ثلاث مرة حجة الوداع يونس صلى الله عليه وسلم دفني ينجلني من آدم إلى يومنا هذا ينجلني yalla aramal ne ci yeen seen deret yi inna arrama alaykum dima'akum seen deret yi aram ne ci yeen wa amwalukum seen alal yi aram ne ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yaq alal yi mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nekk bis la bu yalla warmal
1: bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu teddi wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune ge sun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune ge sun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak wax ca lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonan jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdou bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti conférence bi muy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu ballul lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako Abdullah ibn Abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn Abbas ak deg yalla nga may ibn Abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxli dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yak gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yak ka di aw lay nan dañu sakase sen dañ leena xagn sen akak dañ leena xagn sen droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug ilimani li gayi wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan cafe touba mani waw mbadu gayi dañu nan cafe opposition yi ilimani ndax dañu nan cafe opposition yi bok ba ñi mëngu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo degeunut ak loxo meuna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gona yi di yak bo gise gona yi di def li li ko waral amul luko meuna justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yak degeunut yonent neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba
0: julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñuy tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakan bi rek nga top sa bakan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mu politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre ce objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga té boko rendé di nga atteindre ce objectif wallahi dana ko rendi ba nupi nak diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen mëna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen néma lutax man len ndax ku ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñetté dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensiré jox leen ay légitimité de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droité ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seul loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga war na jëk def moy da nga war na xol liko wër entourage am ndax di ngi ci seen doom am ba jabaram boko ci seenut wañekul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan télé di ré bayam wacce kat wacce ci kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat-katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yé yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ni fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legui fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ni te man neena len euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legui ni ci tesbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legui sank rek ni dañ doon siyaré ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkan yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ke tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ke tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltatanib li muslimin darban wa sharhan ya'rim seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala ndinkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan muni mok satcha alalam gaay buñ sakase mang sey jambori bu ñu def satcha alal ji da nga ñimul wona satcha ñu di la gis ni direct rek ba yaangi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga mang sey bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambur duy say ndab am fess yobu sa keur bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy satti du fi dëkk jop mon ni Touba satti direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay satti direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadra Allah wala saman toj mang sa jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niou la ci biti yak sa bay yep ay satti ngeen yeen ñaar ñepp satti ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoo ñan la ndax est ce que nit ñemena orienter nit ci kay yaq muni aha kay suñu borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ mësa defar yaqaleen gënal kay defar wala tutu amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tutu la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granat saxarus granat seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañu ci raayale far ben yoon
1: nga perte 10 perte les tek ané ki taxone nga koy def mom bim la orienter rek la dem da la sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma nakari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambur day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yaq alali jambur yi bu len yaq alali julit ñi bu len yaq tirangay jambur

ñew ci Seigne Touba ni ko bing nelawuma ndax yawma ci alquran neñ Seigne Touba ni ko waw ndax dajewul ak jenn yawma jo xamni dana dalal sama xel yawmal khiyam mu ne ko mbacke sama dajje ak momi day fak nako mu ne ko dajewul ak yawma nad'u kullu nas bi imamihim mu ne ah kay mbacke mu ne ko ndax du la doy yawmal khiyam suma ne mel gen nga jek top ci man mu ne ko doy na ma seuk mu ne ko ni mel te dut ñelaw mo tax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yalla nañ and ak Seigne Touba bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir Seigne Touba ay way yow tamit rusal Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus Seigne Touba rek tax kon rus leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trader rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yaqute gi amé waye bu jikon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yaqo nak am na ñu nekk bir touba te daray Seigne Touba ñuru len daray Seigne Touba ñuru len ñoñe nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacke radhiyallahu anhu wëlere sama wajur la won lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ne waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay go rabbu ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay lañ jangi won chay go rabbu ba tek ko ñom chay lañ jangi won ñom mota amna yo xani ñom dongu ñoci man dara chay go rabbu ba tek ko bo gisee sayyidina Omar ibn Abdul Aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay gi xew legi chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagulier rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñu atta yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laq ak lan ngay laq xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañeku le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotok duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu ba tay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protesté sa ala li mbokum julit momu xana boko meuna tuta protesté war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al-ism wal udwan waya wala tahawunu ala wa tahawunu ala al-birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al-ism wal udwan al-quran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbalé alors yaq ala li jambarte buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara

dedet def nañ dara dañoo yak alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yak sax tudde ko alali état état momu ko yakul mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek tay ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yakum mom sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam may wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alali tuba bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak ko no ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëllere melni serigne ko sa faal ñu wax serigne daoudi bey momit légui la fi joggé ak njabotam daoudi bey nekk feele ci italy légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé sénégal bala delu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi len di nuyu te di len ndokel suñu wëlale suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonne ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñing koy jaalé way juroom wu jigéen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te léral bammélam mbaram man nako seigne mohammed diallo ñing koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñewna bu fi ci daara seigne mam cheikh na ndjay nek espagne seigne khadim jité nit xaw nañ ko dégg ñing koy nuyu te diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbacké fofu ci amerique ñu koy nuyu momit ak soxna awa ndjay ak njabot gi fane yeb di len ndokel di len ñaar soxna dabu jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñi ngi len di nuyu di len ndokel ñepp xeyna ni dik ci ñu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yeg ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokel ci len ñaanal ci ni yone message yeek ni wote telephone xam ngeen ni téléphone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégganté ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gërëmé seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique sa cham seigne modou mom danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xamna ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barap sangam lay deglu te man defaruma radio créé wuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci kiy wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam Sénégal.
yéen ma gën a xam Sénégal. Am na mbokk moo xam ni benn bis ñuy waxtaan mu ni ma ñu bari sax dañoo defee lii ci Baye Samb la ñu bare bari fekk booba ci réew yi Afrique yi laa demoon. Am na mbokk moo jël micro ba ba ma defee conférence ba nuppi. Bi may def conférence bi am na ñu jiite daayira bi comme li may wax te teg ko ci alquran ak sunna xaw na menacer seen intérêt ci mooy ñenn ñi mi ñuy jiite daayira nga xam ni seen intérêt personnel rek la ñooñu loolu xaw na leen a déranger tuuti. Bâche bi ni tekk ba ma noppi am na benn giwal bu fa newoon daal di jël micro ba daal ni waawoo mbay yaaram nii nga mën a mel koo xam ne ci wàllu ndayam boo ko toppee daru Assane Ndiaye wàllu baayam si yaaram mbay maa ngi Cheikh Mbaye wax a wax ba yeggal. Am na ñoo xam ni buñ leen ko defee la dañuy xóggali ko def waaye dama ni yut micro ba ni ko àll mu ne amal leen ndax bi mu waxee loolu rek ñu bari commencé fëgg si ni poche wutal si ma ma ne waa ji àll ma micro bi mu jox ma ma ne yéen boobu ba tey maa ngi toog fii naan yàlla nee na yonent bi nee na Sëñ Touba nee na kenn jugul fi nga toog kenn jugul fi nga toog ngeen bàyyi ba waa ji tagg saay maam kenn ku nekk buur ak la nga yor ah kon ay maam ngeen ma bëgg a toppee te ngeen maa toppee sama jikkoy bopp bu dee maam ju baax ak maam ju bete bete kon kaña ma gën a doon bete bete ndax kaña baayam kaña la maamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bàjjanam kaña mujj duddi kaña te bu génnee gone yi topp kooku yet nii laa ko waxee woon. Xool leen li may wax bu ci njariñ nekkee ngeen jël ko te jariñoo ko man nii képp koo xam ne ni ba nga ànd ak man nga ànd ak man ci dëgg ngir yàlla soo ko mënul saqil sa wàll te dem keroog loolu laa leen wax. Bañ fa jógee lañ man convoqué waat kër Sëñ Touba ga ni ma fukki at ak juróom ñoo ngi ci àll bi de sëriñ bu ne gis nañ ko waaye ko mel ni yow moom guléet maa ngi ñoom ci nii laa continué ak ñoom ba ni ma toogee ci sama daara ji far bëgg a sax bàyyi tukki bi far yàlla xam na ko dañuy woo dañuy woote di jàmbat rek di jàmbat man leen man daal toog ci daara jàngale alxuraan ma gënal tukki fi mu ne fi mu ne daal bay boo lu ma waaye yéene di ma ko jox bay boo nga yónnee ma ko rek te ngeen ma bàyyi ci sama daara ji rek ndax man li ma gis ci àll bi mu ngoog waaw su mu ngoog. Kon nag Sëñ Moody yow mi koy jël di ko jotal ba addina bi yépp léegi jot ci jullit ñëpp jot ci vraiment fu nekk nit de la fu waaye te xamoo ko da ngay def ab conférence jóg nit tatafu la ni man yaakaar naay dinaa dund ba faatu duma la gis fii laa lay dégloo faa lay dalay dég loolu lépp say effort lay ci bari ak yeneen site yoo xam ni ñoom tamit ñu ngi la ciy roy kon ñu ngi leen di wax rek jasaakumullahu xeyri jasaayihi di leen jégglu te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan liñ fi wax lépp mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu te boole nu yiw wa yowmal xiyaam loolu lay ñaan suñ borom. Suñ borom seede na ni yàlla rek tax may wax bi ma ci noppee noppi naa ci wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur radio xassida online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñeenti waxtu joté fi ci général way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen djeglo ci sahur ramadan al mubarak wi ñu genn di wéru koor ñu ndokel leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak ci yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte di ñak mus ñoom ci am ci defé lolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak diñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al mouridiya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bët négatif yi nekk ci bët bët ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ñi jam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatifu beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lola dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna beut yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek lol la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut amna ko solo
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tirem bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratul nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu goor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bëtt ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu texé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxajuk sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasallam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar men tak seen skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëc ci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamné dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu depp lay appare du gis dara
fekk beut la fekk beut la docteur ou docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jënti du li jënti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu né ay rek wal yasu billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partagé ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kero ngay noppé am jamm bir bu metti ngay fatu walé bir bu metti ngay fatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dalca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tumal la ni yow ndeke aji beutu nga su bi di dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sol lu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyasu billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtu fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéwé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ñoo xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mi ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lu mu ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té ci abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yefeur non la ci abdullah mbake bañ ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malante ba nga xamni lu morom ji bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi señ touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal annat sengor cheikh abdullah ñen ñi neen ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni degna sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu semor ñewé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon nako ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yaak ñaar mu joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo señ abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay señ cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ cheikh matilay ma ñewé ñu ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bokku deret taxulma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ma ndjare mune ma koku de sa mbok maniko budé ci sama walu nday non la démé Fatim Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ma ndjare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maniko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gem ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxajuk mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo xo joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi kérok ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñi Seigne Touba yoni won bañ ñëwé doy dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal Seigne Touba ni ko and nañu gan Seigne Touba ni leen ko na aksi muna mané Cheikh Rahima Fall ci taatu dakhar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba teeli bi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tudde won tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci taatu dakhar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba bañu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baya lolu Seigne Cheikh Mathilde momako nekk bama joge ca gis Bamba nak mu am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amu len digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay Seigne Touba nun ma may na la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wowe sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax lolu munima ah man de diw sangam tuddel ma kenn ci njabotu Seigne Touba diw sangam de mas na ma ni Seigne Cheikh Mathilde ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Mathilde sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Mathilde dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiku señ bu mat señ jëme ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanam serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay serigne touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara jey da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn telephone yi monoko xagn legui da ngay wax rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doliko ak taxé yalla man na dogal mu fangal la sax deewu deewu mbettel gula wara nedal deewu mbettel gula wara nedal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا گنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبين دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بوني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu dal di sax ay xefam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wono sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekk nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut na nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wu tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا
yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalaat ak bëgg ka bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñun neewama ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñun neewa ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurisul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci tere yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci tere yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tudde luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man dir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop ni da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na julit ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonentou bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiya ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëtaka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la way in yakadu lasina kafaru la yaslikhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa ayna ma huwa ila sikrin lil alamin suratul khalam
sun borom ne ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha mu ni waaw waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali mu sallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla do li ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune ak ñoo ñëmi beut ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara tollu ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëttu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yankob moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu taqaliko sun borom nak mo ta yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yankob wax nak du ter nak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yankob mom lum len moytilo beut tamane yalla man namako it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalu yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabab lu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len moytu len moytu len takat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana don bo demé borom alal la warana don bo demé président la warana don de waye am kuko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga lay ak sa dom bo muy tudde xolal Ummu Maryama alayha salam sayyidatuna Maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kérok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal
wa inni samaytuha maryama wa hiya bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim. Nuksun baram waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun baram neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñ wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kéro bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim sama dom ji ma accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñang musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni dakoy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax de ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni dañ koy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxant muy doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor walu bi waxawutiko rek waxawutiko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len walu bi niko ah mba man dooma ci bolé man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nitu yalla yi di muslu ci xeluk iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alaihi wasallam neena amul ben lire bu gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher ol yeka manam bu ñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def inday lol bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy bi ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takku li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi urayra moko netti mu ni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamni lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy mu ni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul mu ni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do ñu ci mucci de loolu la yonantu sallallahu alaihi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir
légui nak ñun ngent yeek yépp lañuy estati doom ju judd tuddaguñ ko sax nga estati ko soal ko bam ni joggu photo daldi estati partagé kenn ku nekk naan lire bi ñam wi nga togg ko lekk goko rangalé photo estati ayja ayja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wasalam muni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yanantu bi alayhi salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp alayhi salatu wasalam neena ñi ci upp beutal leen fa yob ñi tedd ci armel ya ca tiwaawon yanantu sallallahu alayhi wasalam neena ñi ci upp beutal leen fa yob ñi tedd ci armel ya ca

bax waxuma geej mu nit te mbox top ko xam nga ni dagay dik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xane mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yenen ni ci dess sagane diiné mbir mi upp la doolé ba doto xam sax luy sharia ak ilakhir kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar way yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegguñu mu texel la tudoto texedi ba mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya imi joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake daana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñe net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bawo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bi ma bay bu salam di jox tour wo wi di ma wax loli bawo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndokel ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam

0: diko jambat jamuni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tey jamono ngeen ab serign dara mom bu dara ji jang jangé rek tutu meuna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serign mudu ma waxale ko moy amna dara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale dara yi goor ñi xamna nak dana wuté dara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal dara jigen ndax bu len fatani dara ji dafa amon ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëggu jox ma seeni doom yu jigen ma jangal leen ndax ay doom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yu jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligey barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ngeen ñi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ilahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defal na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bu jeex danaka bo gisé yonentou wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban Israel dañuy nit ñu xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tilanga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikou len sen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisu alhaqq bil batil wa taktum alhaqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabuli sa deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine
1: ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gund xassal ko fitna ko ba mu joge fofa gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nu ngi won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor ñu ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama niko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atulen mu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legi ñu ni boba ki nga xamne moy khabil mom baykat la won mu dal li jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na la ko bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamne moy khabil mom tamit jël am khaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xarmi bu fekke ni ma am deug legi yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañu dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamne lolu amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nanguluko legi freram bi nga xamni mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñewé niko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju ji niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu toll waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soule ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tell ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi habil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu ba kanam tax mo massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masia bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masia lutax ñi ko donné ci seen mam Habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam Habil légui nak buñu rayé Habil momu sayyiduna Adam dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu séxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibra yépp li nga xamni mom lay tek mom Sihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla moy Sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax Sihsa ñew na tolanti Habil ma ñu rayon legi yon ci yalla Sihsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dañi man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diine masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diine al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dañi yow seigne modou mbey cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masia bi l'islam diké ni dedet yow modou mbey cham bo génné ci meddi ni dajek nor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla Sihsa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo représenter diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina Sihsa histoire bu guddu la bumako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndimbité ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique duko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkonta ni fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mënu lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la xoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati
0: yalla xamna ko yalla xamna ko te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel
1: ah ñi seen doom nek ci defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw
0: ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique di sidi ila akhirih waye ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer wu deewu nek serigne kossofal ko salik naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñné ba biñu naan suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni ku melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji way nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la mi ne gannaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujjima décédé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amut te xay cher nañ bima woyé jaay katu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëri ko ma wowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjima manam wa señ bi mbaa dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi du lolu gëm xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna mané ko waye li mo bu la nexé ñëwal ci daara ji boy ñëw di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalo mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddeek beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Sénégal umpulé mané ko dédét umpulé wuñ ko sax xamnañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxas par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama bay bari wu sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñew indi ko lu wara toll ci sanangam min maneko heureusement fek nga may topoto daara jigen kon nak defal na lako ca mu nek sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin mu nga dekk fele ci fuñu wax keur ma fal fatina trouwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré wax ni kep ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaar la ko ci saylu ko bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbay cham rek bo ma nga ndakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox nima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jeri jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la té bëgg lu baax diko def ngir yalla da ngay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah kon de nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ moddu ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Allah rabbi salam neena yep ko xamne gis nga lu bax ngay taktal nit ñu lu bax lolé ngir ñu mën ta tour seen ñak ñu ni kep ko ko taktal ban tour ci aw ñakam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ñu tollu te du wañ ci tiyaba dara man dalla ala khairika fa'ilihi walla yanan sallallahu alaihi wasallam wax mu salam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala nga gis juma ji ñi taxaw fi sabili bi ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gassal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye bir dana ko ci def nga laye ko bir mu def ko ci neena lu yalla bindal lu la yalla bindal tiyaba manam lu yalla bindal tiyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tiyaba gi ni tollu yow ñu ko tektal lola ndax boko tektul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji cipp ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu ko ci ab beureumum def ci ko ke ci yëkëti beureumum def ko ak taxu ko digal yalla nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami yow sun borom ma nga lay ñaan nga jiggal ñi nga xamni ñu yëkëti seen ñak diko def ci juma ji ñi nga xamni ñu yëkëti seen tiranga diko def ci juma ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba juma ji yëkëti ku ñoo ma nga lay ñaan yow sun borom na nga leen jiggal seen bakkar aduna ak al-akhirah waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci lu way man ci juma ji ñoo ñi nga leen jiggal seen bakkar jik ak ñu mujj dama tuk señ Touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam nañ ni juma ji ku ci def yalla jéggal la waye ku diglu ñu def ci yalla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon khalifa Seigne Touba lu sa khilafa gatt nga gaaw digle dara ci juma ji lu sa khilafa gatt rek bëgg njéggalal yalla dana tax nga gaaw digle dara ci juma ji acca nañ defar nangam ci juma ji acca nañ yeesal nangam ci juma ji lu tax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko digle yalla dana la jéggal sa bakkaru jëk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakkaru jëk ak yu mujj wada al khalifatul aan fi asrina wala bo ngani al khalifatul aam fi asrina degna ko muy wote ngir ñu yeesalat jumaa'i Touba lu ko waral moy waghfir liman amaruhum bihi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' damun faade nak lolo tax bimu toge rek ñu acci ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defewon cheikh ibn fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala way and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilayat seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñu ko di yem seigne touba mom cheikh ibn fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena hu ñu ko ci wala di waxeti manam ko la may mo la appelé mo ñu ko ci wala di waxeti man nit ki dal lim la may déssena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci cheikh ibn fadl wallu yalla yépp ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya cheikh mohamed fadl yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom seigne touba la ñu ko diko yëm ñen bal mu lekk ma xawa sax motax mom cheikh mohamed fadl ñi yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop do ko ma fa gis cheikh ibn fadl moko wax de yow mi nga xamni ya ngi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamu yalla mel ni seigne touba seigne fadl neena noppalul do ko ma fa gis

muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu yami kun kuni yami nga xamni yaangi dugg digeentam mulki ak malakut yami nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yami nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yami nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feek jenn di nur ci geejju yalla yi geejju haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yami gi nur ci geejju haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amoul fadal neena jomb na noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis melni seigne touba do ko gis muni tabarakallah tabarakallah man fil anam tabarakallah ayo yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba benn mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi ko tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolo tax mu sañ ko lolo tax mu sañ ko ndax mom lolo tax yalla sakko irham jami al wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yirum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yirum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam pour mo yirumal ma sama jami dong ma tax ma sak la kat li sama jami dong ma tax ma sak la seigne touba yi ko balika dako don ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara khawsul wara kat li jami yalla na xetti yalla nañu xettali yalla nañu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu ni ko yow sama sang bu kawé bi di cheikh amadou bamba newna newna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna mo tax mu ni ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñewon am ngeen ni barwaana soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko diis seigne touba lañ ñi dem ci barab ba diis ko ko ni dis ko yonent bi dis ko sun borom aja ya faju motax cheikh mun fadal lo ma wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xamna ni yalla ay maye xamna ko di waye yalla lum la may lu nek amna fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew tibbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi jore legi son xamul kagn la bo deme sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ngeen koy gëna xam nit ni xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale
li yow xam nga ni feebar yàlla koy faj, li yow xam nga loolu xam nga ni feebar yàlla koy faj. Li tax nag boo feebaree yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fan yii saa yaram dafa yëngutu, saa yaram neexut, pourtant yàllay faj feebar de. Lu tax nga jël médecin bi doxale ko si digg ak sa borom pour médecin bi xool saw yaram ba xam yan garab la aajo woo, ba pare nga ni yow nungu woo doxale kenn ku yàlla def ngëneel ci moom ak sa borom pour mu nekk sa waasita. Xam nga ni torox nga de, xam nga ni torox nga. Yàlla noonu la bind jamono. Am mu ni am, am mu ni am, am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya, am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya. Noonu la yàlla bind jamono. Dangay bañ a fekk wàllu yàlla nga fukk ci ronam. Ni yàlla maa ngi lay di sama soxla si ci war muy sa wàllu wii. Moo ne boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi. Boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi de. Docteur bi moom mooy sa waasita, mooy sa sëriñ, sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér. Saa boo ñëwee ci moom ni ko saaw yaram daa neexut. Te yow xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàllaay faj feebar. Mu ñëw jël benn appare tiim la ni la wagasul nga wagas sa mbubb. Mu gis ni wagasu bi day mun na si mbubb mi nga ni futeen mbubb mi teg fee. Nga ni futeen mbubb mi teg fee mun na si mbubb tubéy ji ba dese silat ma wala silip nga nangu ko da nga koy nangu. Même jàngoro gi mu lay fajal bu fekkee ni ci sa awra la ne da nga koy nangoo dox sa awra sax moom mu yar ko ci lañ lañ lu ko neexee. Nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee man ku ma koo doon, ku ma koo doon. Yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lëñ lëñ ndax daa am feebar bu ci ne. Nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lëñ lëñ di la digale ka tere nekk waasita sa digg ak sa borom. Moo tax Seydou Fallou di amee soxla ci suñu borom tabaraka taala daa dem fa Seydou Touba. Fa Seydou Touba la dem siyaare ji ko. Xam nga ni soxla si mu am yàllaa koy faj waaye nag ci loxol Seydou Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu Seydou Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sarwaaw yaa muhibban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi nayla maa arju wa ahwaaw. Dégg nga ko, dégg nga ko de. Xam na ne yàllaay faj soxla moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhi laahi ñëw naa di la siyaara si de waaye ngir jëmmi yàlla nag, ngir jëmmi yàlla tax ma di la siyaara si de. Mu naa mu ne ko waaye nag am naa soxla nag, am naa soxla. Mu ne maa ngi sàkku nga fajal ma sama aajo. Lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju. Maa arjo wa ahwaaw. Loolu la Cheikh Moudou Fadel wax Seydou Touba. Loolu la subhanallah Cheikh Moudou Fadel beneen affaire la. Ku ma wax ump la Seydou Touba waaye moom ump liwu ko. Yenn yi ump la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax. Ump la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax. Tawxidu doomu aadama weesu na xam ni yàllaay def yàllaay dindi loolu moom ko am tawxid fu ne weesu nga foofu. Waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita. Daa am waasita de am na fu mu koy jaarale de. Daa am waasita. Man wóor na ma ni lii may wax nii, lii may wax nii ñu jaar ci jaww ji di dem ba Amérique di dem ba France di dem ba Italie xam naa ni yàllaa ko dogal. Waaye am na waasita nag. Am na machine bu ma tiim, am na machine bu ma tiim te machine bi amul xel te nangul naa ko li may wax ni mi ngi koy jël di ko transféré, di ko transféré ci jaww ji ba mu àgg Amérique àgg France àgg Italie. Tawxid boobu man xam naa ni yàlla waaye teyit xam naa ni bu fekkoon te damaa toog nii rek sama salle bii di wax suba ba diwén te tiimu machine bi dara du dem, dara du dem. Bokk na ci enseignement bi nga jëlee ci war a jëlee ci Cheikh Moudou Fadel mooy ki la yàlla séddee nga féete yow ko te doyloo ko nag. Ki la yàlla séddee ginnaaw yàlla séddee na la ko doy waaye doyloo ko nag, doyloo ko nag. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li muy tedd tedd tedd
dafa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yonent bi ni ko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko ni ko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la de dikel na la yow sangup sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ni wax tayba tayba moy madina sumu nawara bu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba de min touba ila tayba yonent bi mom xamna touba mom yonent bi mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga teddol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare dootu am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccu na ci nit nit muni yeen yeen yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga kep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madrasa munawara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lokan dakar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lok yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom do lu tel ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fa fekk ababakar mu tedd ngay ni ko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ngi rand wa tuti ci sa nday jor lu tollo xassab dang fa fek Omar Al Farouk ma nga fa teud niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal len ko addiya defal ko addi rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ni ñu dëkk ak mom madina suma nawara neena non la dëkk dëkkale ak rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirtu kamisli jaray ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar ses ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako
nani ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ca gannaawam dedet da nga nan jawu ca kanamam won gannaaw pem ko jakarlok seigne touba ñu defal ko say adiyé ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiyé daldi wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba am nek tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni korru mani baxan ci berum seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame baba dara dik gut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi baba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te baba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama diko rek laalal l'islam ma nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ne ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinni yalla gi tax yahudi faadal li seigne touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko won rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gelem amé nak te yow amum xar nak am xar amoo ah da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ki gelem te yow amum xar waxu mum xar ganar sa amu ko ganar ganar lolou ñuy jari lolou ñuy jari nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gelem xena ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gaynaago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu mu bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax hakay bax na kay waye lu mu bax te jëfoo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanaka dina waji deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanaza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man ko das foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man laysal fata wa alla innal fata man yaqulu ha hanaza innal fata man yaqulu ha hanaza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko won ci bayam titro won bayam laysa al fata man yaqulu kana abi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sutu am lay lukar am kay sa mam am lay lukar mo jëkka yar ci bi rew na tup seigne touba ba
te yow defo dara sa mam Ablaye Lokar bu jikke yor ciadi rew dekk Seigne Touba te yow defo lo Seigne Touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew dekk Seigne Touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw tamam lam dan titero moy nu may def am ngeureumal Seigne Touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy nu may def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou dan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamne lo wax ñu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ne sama mako fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp fekkontani way kat bi ko wax te Seigne Touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te Seigne Touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe Seigne Touba ji dina la doy seuk Seigne Touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Seigne Touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi mang len di laaj ndax sa ngobanuk bay dana la taxa bari dugut te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy Seigne Touba wax deug yalla lolou muñu neema bari dugut te sa ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari dugut te beyo lolou la Seigne Touba laaj de Seigne Touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugut ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day mo wëris nga baña bay tax nga bari dugut al yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Seigne Touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugup ndax ngobanu sun ñor am to soori gecce nga sukkandiku won ba am dugup ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada nang len di leral sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul ina mune ngobanu seigne mo ante seliga mayuma dugug lula may dugug yow Seigne Touba mune sa ciona daj na lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lula Seigne Touba wax neena daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol Seigne Touba ba yag mune ko Seigne Touba jere jef mune ama makoy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mom faadal xam ba ñu ñu momit day leewul ngobanu Seigne Touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal Seigne Touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du leneen ñu banex dong la ñu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire ñu media yi bari ñu ciowli bari ñu jongama ji rafet nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogguñu ku dul sa mam topuñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun
mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu dérancé dara dara dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagg bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko nonu nga xamni non la ko yéne Seigne Touba ji ci xam xam non la ko motale mom Cheikh Modou Fadal ni motale yéne Seigne Touba ji ci tabax dima non la motale yéne Seigne Touba ji ci xam xam bi dima ji noté école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé Darul Maarif kon batay ma ngay wiyel bëgguk Seigne Touba ga ak yéneem jëf ni Seigne Touba melon ci social lool la Cheikh Modou Fadal Mbacke melon ci social ni daan rangé Seigne Touba ni fay di joxé lool ni daan rangé Cheikh Modou Fadal doon na bayba ni daan rangé Seigne Touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu Seigne Touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu Seigne Touba jël am ndox ni da euf nga naan fajj dom ja don na bayba Cheikh Modou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko Cheikh Modou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci bind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni nga fay faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lammi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lammi amna ci xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu fadi ko misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke mo ni dug nopam rek aaje ji mom buy dug nopam di fadi am ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam yi dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujjé dégg lool do xaram mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi di dug du bon nopp du ko dug nopp bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom ndax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu waaw Seigne Touba ma gëna jégé mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci wëllu yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yenen wëllu yo xamni non lañ fa mel ni ngeen xamone tuddu len waye xamna ni amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lambi luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko soto Cheikh Modou Fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ko mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lu dul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko ci adina jiru ko dara non kay bu ñe bu fi mën ta fekk am Cheikh Mahmoudou Fadal plus Cheikh Mahmoudou Fadal nafa fekk bokk am Cheikh Mahmoudou Fadal ñu bu fi mën ta fekk Cheikh Mahmoudou Fadal plus Cheikh Mahmoudou Fadal nafa fekk am Cheikh Mahmoudou Fadal
wala bok bu la yalla neppu wul lolou way way lo am ci ayib neppu ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru ko dara jiru ko nuurum jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mu faadal xam gum xam ni jaam ni njabotu yalla lañ bu liggeel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ku ñewta indi aaja rek mu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaja rek mu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok xol di yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci yaru rajab li ñi tabje tabje ñi kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohammed fadal bi barke loko ginaaw buñu xamlé barke bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gina ci rajab diggeul yalla li nek ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohammed fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohammed fadal danaka nutumuko sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohammed fadal jep fena ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp do ruf ko wax aaja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma leme dana ko wax nangam dana ko wax nangam jabbot waye bu ma leme dama meuna wax dara dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko ne may nuyo rek meuna na aksi wuta limu fuma yam même bu ko fekkon te neegu biram ba musal yere turki sax bu yere yi gëna waye ci yere yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon sonu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal te yalla samuko bayiko fi te lepp ko dara tukum mu def ko du sama dara ja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun waju wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui cheikh mohammed fadal ni cheikh mohammed fadal moy al wajhu ma al khumami xar kanam muy far njaqare suñ aboy it non la mel ah ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñ ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na aw ba muñé rek la xamni soti nim ko waxé won lako yalla défé muñ yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok
ma ngi len di ndokkel ci wéer yi di ci ndokkel Hosratu Cheikh Modou Fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamne ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke Cheikh Abdul Ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kérok on fa fekke ñaari ngaboti Cheikh Modou Fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar yépp ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu bako digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal yalla na ma leen yalla fayal way nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci Seigne Fallu rek xeyna mom la ma Cheikh Modou Fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw Seigne Touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy Cheikh Modou Fadal ginaaw Seigne Touba deug yalla walli yépp Seigne Touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax Serigne Magat Fall mo war fa dalé jang guddi goga ci la gis Seigne Touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw Seigne Touba Cheikh Modou Fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi ñu ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wéssu na boba goné la ay ati at la waaw mum mo ko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wéssu na yag na légui nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo légui yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon mo yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel Serigne Waly Faye di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna Deynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wéru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika Seigne Mohamed Diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf may wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji namuma jël sama dundu ngabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doobe ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jaxé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom Seigne Mohamedou Diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak Seigne Waly ni Seigne ku ci melni Seigne Seigne Cheikh Donne Seigne Cheikh Donne ñu ñen xam nek Amérique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñunuuma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né du bol bi parce que daara ji ban heur la ñaan danaka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te ene guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añ ni bu ma ngi may añando la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé mo sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañ am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mom sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom leg wa leg ay paquet biscuit lay jënd leg wa leg waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam buso mos ñoom yaayi daara ko ci melni mama jong ñom ni nit ñu ma leen li yalla xamnako cheikh jom ñu ma doon wax rakam bi jigen bi ñu jaarale
hadi jigenti daara bi da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bimu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara bi ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seen ñoomu du bajaan ñoom nak ñoo ni moom dama leena jëlal sama bajaan ak soxnam seen ñoomu du bajaan defena on reemi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi di daara sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñepp yeen ci suñu xol jërëngën jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

virtuo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir virtuo la virtuo ay bari bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum virtuo nekkon ci virtuo cheikh abdou khadir jilani mbotum virtuo nekkon ci virtuo cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum virtuo mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatou khadar mbotum gamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé virtuo mahfous yaangi melni ko japp virtuo cheikh ahmadou tidiane ak virtuo cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir virtuo mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexañ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui rek du ci Ahmadou Tidiane joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdo yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatou Khadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lu wax mo gën lu waxut lu laal mo gën lu laalut mo wax lu xol mo gën lu xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal de len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon événement lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna Moussa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa ko nu yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la fo fek muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gaajina mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alcorane di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wala tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante muné ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci

0: réseaux yoyi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla seigne touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoñ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif touba di wone ay négatif am te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat di décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal kenn du magal di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek leen ci réseaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sant la yalla señ touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ tala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañe dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fek lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundu ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yu yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dédét am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da san doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler no leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba laani do Seigne Touba ni bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew ni bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk bour yi musal tuti ci nguruk bour yi muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxasok bur lool lepp man nako am ta duma jaxasok bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe Allahu jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kullama aini Seigne Touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy Seigne Touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye Seigne Touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال وات سي سنت يالا خولال لي يالا وخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sant yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo soj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahima kon ci meuna sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind ci gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la doon sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma daldi koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mu orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ca jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ca jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ca massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci ci la yam dedet ibrahim jelewul lol do nga ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahim alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaarona fi eppon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina faciliter mom nim faciliter ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukkandiko ba faciliter ko adinam muné xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muné dede dess na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñew di filmé ngay togg di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeylo gennon do am ñeegu xar loloy sant nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé sa ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sant ni ngay da nga ñew di sant le Seigne Touba am nga ni sant le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo demé mbolem ñakki sa akki employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yowul xamé do déssé sax jara do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah lolay sante la yalla seigne touba ay ca rekene dañ ni seigne touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponk li gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci seigne touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulaw 100 000 wala 200 000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi di ci rek fofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de kër ga yoy rek nga leen di seen la animateur yi di metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañam mu taru wak soxnam su mëna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya ak say xarit rek neen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sobi len amatu len ci pexé ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ru gi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jankatu khasida bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yonne nako ambulaw 500 000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xaatu xaru ñen ñangay mbëk di joylu fek rek ni wiré wo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy aywo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg way yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khala khana maulana motax mo ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraaje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ni ëlëk yalla def ko mu nekk essentiel monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Mustafa Mbaye Sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbokk mané waw diw sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ginaa man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba adina bi xamné day katch kay wa adina bang koy tontu xamné day katch koku da jarate tontu jëruko jëruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasida am neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muné and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muné jamono bobu lama yalla defal tawfiqi ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar la wax fi ukhraya bis pen ci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina mo ni dajna lu mburu dajul ci tal de na bahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wolof nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def ni ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi naan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko djel paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fe nak talibi baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muni e ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paké bi ci sama baat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce que dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug li wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana da jégent yalla muhammad te ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam dal di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibey legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seen morom ba faaw ci lañ joggé tim seen morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek wala fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gañangi ni tumal ma boktu nasara ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def namako sun borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom niko e waye ndaw ya neex muniko boktu nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munam dama ko na rafet ci le safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow mo na ma ko dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay len ci xel mu ñaw mu nu ko setantal ba xam nu muy démé tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya dong ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu diko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngof rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am la ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes rogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane bi yaatu ju magga ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magal da ngay de mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dongal taxa jog sante le seigne touba yalla dongal taxa jog sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ca yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala allah wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable lama ko taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yi mala wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé sante la yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp mën na am ndax alquran ko sant mën nga boole aj makka ak def tijara ci di nga am yoolu aj makka di nga am manam mosu yu balé lolou mën na né kon yina ji lañuy sét motax sayyidna omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yépp manam mbir yépp yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sitou jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xani bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madinatu munawwara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatu munawwara ay bokkam nangul lepp lu mu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ dem touba dara dundul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bek seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla yeureum yalla na yalla def senu faatu di sen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonante bi di jihati sen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié sen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen mohammed dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetti jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni situation critique buñ mëna dund borom magal gi dundina luko gëna graw te dako muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko Seigne Touba mom wote wul jambat sant la wote ñi nga xamni nak ñom biñu ñëwé négatif ci Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da len di wagn rek waye du len jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te geureum lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp geureum ñepp di dolli di sant di geureum di ndokkel sunu xarit sunu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte wayu serigne touba serigne touba won ko ko liggeel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik newu ci ndax da liggeel yonnatan bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah am bax ñi gëreem nak jarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappelé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sant leen gërem leen ñi wax ñep ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yebal ni li lañ mako yobul ba ca serigne moustapha mbey sam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne malabine djob dagana muy jasaakumullahu khayra jasa ma ngi leen koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla na ma leen yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamne depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ko man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamne degumoko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir al akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñoy ñi togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbay Cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jasakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mahamadan mbacke ak señ moudou rakam ak wa keur señ abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak señ ahmadou mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoo ñu ci daara ji jasakumullah khair jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jasakumullah khair jasa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo agul ci rek te comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacke ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayuma kenn jasakumullah khair jasa yi alhamdulillah nasi bi ni'mati tatimu salihat
1: wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yonent sangam da moy yalla ne ko da ngay fen yonent du moy yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ci agnu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima alayhi salam bëggona ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ñaa mune li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngëte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni seen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci seen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nupp garanti ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñi ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënt bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédé da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonn ci mom yonentou ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné

as la rek pour yow mi jang waye wuro ko wax mukk abadan ndax da nga xamni li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadis bo xamni ben way mo ñew ci yaronata sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yaronata yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yaronata sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadis la ñing koy gis am na ñu xamni fofu lañ sukkandiku ni kon bay yaronata yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkone yonent dana njaalo bu fekkone yonent dana wax lulu deug bu fekkone yonent dana wor ñu ne ah mune kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su boba kon yalla ay wor kat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax mune ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawuda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñ gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan nit mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Cham de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sell lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqh yi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ne kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagal day soppiliku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagal na dagal na biñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ciuru sun borom seigne touba néna koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du lendok yeen fajar ñu ni ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na mu ni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mu ni wa mu ni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waaji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa makk gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier nis tuti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladd man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yépp da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon ku ni yonent ndialo nga fen nga ku ni yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ni ciirem yépp da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wouté ak digal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonentu jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonentu loolu la seigne touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tank yonentu waye neena lu haram do fa dok tank yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsum yalla leen ko may kon yonentu di ndialo yonentu du am far yonentu dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak dana gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol kon yonentou ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar Walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam
lol tax yonti yalla musa bam demé ci yonti yalla suhaybu ba wagnuko wat di dugg egypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonti yalla isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li musa ikraman li musa teral yonti yalla musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiko wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci biir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñu noppi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba noppi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagoto waliw bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqko taxaw diko xol musien waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa ndox gi may dox ci kawum ndox mom jeuf yalla waye nak moy gi ma moyon fele lolou mom sama jeufa lolou sama jeufa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwum bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man geewuma sax ni waliw dana ñalo man geewuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man geewuma lolou nit nak man na dan ñalo dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparé ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu judduwale ko am ñom ñoo xane buñ ko judduwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ñoo xane buñ ko judduwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na bañ am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax ligéyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé ak bëcëk bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nekk waliw borom xam xami mu ulama wu tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xamni ak dekh la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni mo def ken moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba tewé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu wo xamni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bu xeyé di ko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkenteni dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way lu taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné ya ngi may déglu jëlal sa bik nga rëdd ñël wén rëdd ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñew wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonentou yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonentou yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonentou yalla nooh ab julit la yonentou yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muniko jeblul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara aye bele ma jek wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba ma ne ko jeblul tigu ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jibluna womatu jiblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jiblu sa bone jibluna te do top ndigal do baye tere jiblu wo de ku jiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibe yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la rende saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu kombe ko bi la rende saba ñewé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu namli yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kudul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëgge num ko def da ko tak
dako tak mu nek soxnam defena budon ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Souleymane bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Souleymane ni dem len ngeen delo ko alalam neko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawoda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax suleyman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ Cheikh Abdou Ahad Mbacke neena won ñett ñu bokk nday ak baali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñëte dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadis ba nga jéxé ci mu ne yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulutu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amma atuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alayhi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bé bi rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ñu ma xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير نغ شعراء سن بروم نينا لي ام با ام موي شرع لكم من الدين
ma wasa bihi nuwan diine ji ma jox muhammad mom la joxone yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilaik lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bulen tag ki aybal ki borom tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo برمنا ولقد بأسنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واتنبوا تاخد سورة النمل من يالله ما يوني سما يننت سنراشو بو نيك يوني ناك نيوم يننت خير ونا يوني ناك نيوم يننت من وا يننت بو مسا يوني ген كادو كيب لا مسا ام موي أن أعبدوا الله باي لين خيل يالله أن أعبدوا الله جامو لين يالله an abdullah top len yalla te bagn ko moy an abdullah def len li yalla santane baye lim tere watani bo taxut te ngene baye bew watani bo taxut baye len jeegi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la khadarullah wala sama لا قدر الله ولا سمن موتاخ موخ يونت بي علي الصلاه والسلام نيكو وما ارسلنا من قبلك من رسول الى نوح اليه انه لا اله الا انت فاعبدون انبياء رسول انبياء من يالا يونت يما يوني وانت نجيتو لا في wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasana yanant bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji len yalla bama arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun suratul anbiya fahbudun
mu del waxat ci benen aya mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngeen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître suleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub danay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko mi dal di koy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu señ tuba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf mune ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn mune ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta déllu ci sa borom ta ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak loola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra ande ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbos kudul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé feble su dom adam ma dabla way reconnaître kon dank te toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkula gem rek jeruko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci waajo xamne day jaxaso ak soxnam yonantou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonantou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuyaba waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tuyobu yonent laaj len ben laaj ni waw
bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewul ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewul ba nopi nak nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamné ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ni ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu mu massaana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoud ak nasran ñoko daan wax yahoud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoud de ku bëgg baax doonal yahoud ku bëgg sa affaire baax doonal yahoud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al-musyrikin ma kana min al-musyrikin gula nexe ngani wa khulu muridiyan wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la ci abdou khadir jilay nekone yadi khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu muridiya wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu khadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet muridu lol de nek tijane rek dal di dem aljana
nek tidiane rek dem aljana nek mourid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay Seigne Touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intima ila tijani aw intima li ahma sawa'un intima ko waxe ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intima ila aljilani aw intima li ahmadi tijani ila akhir ila akhirih seigne touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom cheikh ahmed tidiane nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa Moussa jëm penku ñu jëm soow gëm nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون بوكو دون فيري سي تاريخي داغا نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاسلي نيوم نييب خانغا لوني واخ خولو آمنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba limane ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jaamam khulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbat gëm leen li nga xamni man yalla mako wacc ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacc ci muhammad wacc ko ci ibrahima wacc ko ci ismaeil wacc ko ci ishaq wacc ko ci yanquba wacc ko ci sheni seut wacc ko ci musa wacc ko ci isa wacc ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatu al-muslimin bima akse ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonenti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yep luko waral ni nga xamé ni weddi qurbu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsalu aqul ahad la cheikh ahmed bambox ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len
bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen da xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wure su ko wax les xam lepp wure su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buxaba bo xamone ci end joxna la nga sango buxaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nan dé moytu len ciagri serigne bi lepp kenn mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërsek ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay ciam waxtaan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema nopp lu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni émission bi gëjna am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu parlo ah sayidina abubakar sun mam ju tedja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu daayiru bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti
ak calawtiw xam ngeen ak calawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocc jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubante ki waaw ndax merlona Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité wa jo xamné amna fitu buma jengé mu

yume ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok way yalla nu gënal sëriñ ci dé li sëriñ ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy sëriñ ci mën nako jaar la ci loxoy sëriñ ci waye sëriñ ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lool war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way way delo ci leen ci seen xel gone gade bam gisé bayam teur xar mané ko dékk reen di samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak jani ko dékk reen ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xar mi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam dëgg wax luñu xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu naan mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yend fa muna mu ni maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lu mu sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tuumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki nangi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xani mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko jikko niko yeen bal dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tuumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don aisha tu la ko don defal de mu ni subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tuumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jew yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi
wassalamu alaykum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokel leen, ñaanal leen di sakku ci ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuba bi tuddé éducation. Tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu wax ni farata la. Njang ak yar ñoo bok nday ak bay. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménacé suuf. Bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xet ci tranga yep mi ngi ma defal la ci bir suuf. Kon nak mang la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñuko nekk fi di sakase, waro nak lako yalla digaloon, juuyo nak lako yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi? Moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba. Defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol, yo xamni day dundal beut. Waye doom adam yalla dako indi ci kaw suuf pour mu défar souf, té souf munu ko défar lu ni da défar ki deké souf ba nopi, muy dom adama ci bopam. Dom adama mom rek bu défarul du mëna défar souf, kon day défar ba nopi doga mëna défar environnement bi nga xamni moko wër, muy biya bi. May lolo tax nak kon yar mën ta ñak.
1: lo tax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lulu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la عن المرء لا تسأل فسأل عن خرينه نون لاكو القران واخا موني نيكو ساير بي واخا نون لنكو القران مثاله بروم تبارك وتعالى داني مثال سي القران ني يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان قليلا لقد أدلني أن سكري بعد سجاني وكان سيطا لإنسان خسولا شنو برام دفني مثال ني بو بس بنت بنيوي بخاري دي دكي نيران أنندو دكي كانو كنك ورا جاحسو اك سو مروم ولا ني ورا داجي بس بنت با وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يعني بو كروغي دا nga gis waju mat loxom wiccax mat loxom wiccax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wiccax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi budé mu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy don sama xarit budé mu don tay atakhistu ma rasul sabila budé mu don tay yonent bi lay jël mu nekk sama référence budé mu don tay yonent bi moy nekk sama khutwa budé mu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi allah xé do delu ci muni bu kérogé waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mingni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isja'ani an sikri ba'da isja'ani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isja'ani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bu ñewé al-akhir am gatcha akana baytali insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ni muy andal rek nim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel qui waye woro du deglu yit n'importe quel qui ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad alani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab sallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna mel lu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel lu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ci agen lum dugg mën na ci agen ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga refetul xam nga ni bu don sa baye doko def budun kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay doko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bum te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko mëna xam diko tek ci kanam golé gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say référence bu wato wato yu ñu rafit muy wato yu mbeur yi wato yu boy disco yi nga woko bam ñew ngani ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ni dedet ngani ko ñi ñoy say référence ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence dal di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllëgé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo te mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéreb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ab lam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale lam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu fekké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day bu dé goor nga ndédé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër manéko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teggal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dede jaaro bi doyal na waye dindi lam bi comme gor la comme gor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don gor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lakhsata bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lu melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ moy kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kessi sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa 10 nonu muy def di dukki loolu lañu tuddé dukkat dukki joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukki bu dawé song ndaye ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanu lu 10 la joge ci gi kess dem ci gey kess nak koka lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu teggin yo xamni wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa dig ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi ngay ande ak sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxo yi dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolou wuté nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a al walidayni lu ci dama koy teunk rek tagini nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lum wax rek loro wara dok lum wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi di toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don te neexu li nit ca lol lañuy and dedet wërtu demé nonu wërtu demé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokk na ci teggine moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma'al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokk na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam do wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñu def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for da xani bo guéné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga guéné dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay xni nga guéné dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam né nga guéné ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga guéné ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko defal ko soba delu ci continue etikah bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak ndayji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abubakar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati seede yi te moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sa baat adina ngay dekke ji salam ni biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wax la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamignam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yenenbi ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki li ma def ki nga xamni lima dacc ci mom amul len lu muy def ludul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yonnya man nak soko balut faaw liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawara ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara ëlëk dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jël bam bari mu ni tal len ñu tal mu ni jël len waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dane bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek ñu dégg waaja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu na reyar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéni fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéni ñoom ñepp ngi bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëru ko yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndikulen fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci biir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tundikulen fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis yi joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jé ca kasso ba lu leen fa yobbu te ku ci nekat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggone lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñewé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koka déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow dé da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha muni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem and ak mom top ko luko yeugal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram da ko wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dede tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof nday neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gem ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaar lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posam a 10 dang koy gis ci wajuri jigen ni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan test mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñuko waccé dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko
0: te lolou hadis la sallallahu alaihi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né doom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak yu suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yow man xiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduquer won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram لو تخص الله عليه وسلم وقت أديس بني إسحاق مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد سال يدعى الله مدير سورة الولد تربية الأولاد صلى الله عليه وسلم ني دوم بأي واجرم جيني أدينا نت بجيني أدينا دني أريت أي جفن بمدس نت جفن جيني يخمني يالا دوكو أريت دوكو باي منك بن tiwo bo xamni day servir ak leer ak barke ak taxé ci bamélu waji ben tiwo waxani mom lo rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nek day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu te amon xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ja jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal dara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca dara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serign dara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la dara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaxa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég légui am lu ngeen may jox lu jëm ci dara ji mu na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas nama telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu tire alquran yi jang du khaside yi du tire xam xam yi yep ma koy jindi ak alli way mako dan jind ci sama alali bop def ko mu nek li ñi tuddé waqfu bu la neex nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñi yëkke seen alal jox mako waaw kay mané ñi tamit kat lima bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni leg leg nit yokati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li feek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala andi wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca dara ja ni lako dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaxa jari ya ngo mu ni sun borom ab tiwa lakoy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jari ya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane yum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yaddu alla wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbey cham buma yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey daal di jot fasasa misal won na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd seddelé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñu tuddé sen bop ibadur rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sam mo ayé ñu di ko defal señ sam mo ayé won ñu di ko defal ñu ñew mu ni ma li bidala waxtu yu bari ma génné ben téré liko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyoti jalaluddin néna man dama bokkon ci nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax ma abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubu sama nday safara abdurrahman suyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé mu ni ma saway na mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yi bari defal nañ leen ko fi ñi dekk senegal ñi dekk yalla rek taxon ñu don ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukat dom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ne al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla wuma lu ñaan man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen lu mala maya mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila al ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne uwe ci bersom ba lam mujjë def ñu taxañ dënd bi wa qarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtanu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mune way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabotim fitna dom lu ko gëndi fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun asim tiyaba ju magangi fi di la xaar tiyaba ju magangi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fexé won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyanté da ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci mars yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ñe doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

fasayib khiyaruhum cheikhul bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem etali muna muni setal ñe gën ñafa gën nga def len ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasayib khiyaruhum senegal nga nek muna muni setal ñe gën ci senegal nga def len ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasayib khiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarito ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nax ju fi la leen koy wax señ touba ko wax isa kunta fi qaumin fasayib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def len ay nawle di and ak ñom mune wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda ni fatarda ma aradi day alku alka ala gale la day alku ala gale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu len fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga len fa yobbu waye bu fekkonta ni dafa and khiyara khiyaruhum boy kaynu and dem jangay lay deg boy kaynu and dem waccam kamil ma bu fekke fasayib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jangay mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum de do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak dara yi kenn la l'islam tere mo xam yefer mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha seigne touba ni boy and lak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waw waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tassé ko xamni ni da rir sanku bari pexé seigne touba néna bo len gawul tékkalé dana alku alagalé ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte TikTok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte Facebook yak leen fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa TikTok kera bam collaborer ak wa Facebook kera bam collaborer ak wa YouTube muni boba la yaqku te fek defaron nga ko ba nopi de waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko ma te yaroko seytane nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni seytane nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jikko def li nga wara jikko def ci

xamal ko yaay kan. Man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax, ku xam yaay kan rek xam yalla, ku xam yaay kan rek xam yalla. Bul nangu, bul nangu, bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan, yow xamal yaay kan rek. Li wa mbedd mi di wax, wa TikTok diko wax, wa Facebook diko wax, yow bul japp lolu, yow xamal li nga doon yow yow. Ndax bali insan ala nafsihi basira, nit gëna xam bopam li nit ñi wax. Bu ne ci yow xam nga, bu neewul ci yow xam nga. Bu ko nak bo ande courier te fek yow dañ la yar, day mujj sank la yobale la, mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñji ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha, muy juñ ñaari sidi yoy, muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi. Muni mom Seigne Touba, wala tu sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba. Muni ma ngi lay denk batay man Seigne Touba, boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ, ñu mata jangal nahju kharail aj lañ, ndax ñu xam ni ñi andal ñan la. Seigne Touba neena boy wut andando muna muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa, moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus, nit ku dul jambu, nit ko amul mbañum rus sa safa. Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus. Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatché ngay dëkk ko amul mbañum rus. Mune aw sa hasadi nit ku soxor, nit ku añaan, ko xamni lu way am yene wulako. Seigne Touba neena bul and ak mom, nit ko xamni lo am yene wulako, lu way am yene wukoko. Mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan, lim am sax yene wuko bopam ndax añaan. Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko, boy wut ko andal bako fa al hasad. Motax yonnante sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiklo kañaan. Muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom, muna mun non la kañaan di def tuyaaba, non la kañaan di def tuyaaba. Nit ki liko yalla defal, nit ki niko yalla melal, ay santal yalla te ñaan yalla, yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara, nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu. Waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss, motax nga añane koko. Xana kon yow gëmoni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sop mu jox koko, kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek. Nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan, yalla na yalla yërem. Añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom. Mune bi ci dess moy aw sa raqaba, ko xamni ni mom ambition démesurée, nit ko xamni manam amut limite ci lum bëgg daal amu ci sago, nako am ak num ko mëna amé rek, n'importe quel comment rek, waye nako am rek sa raqaba. Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom, nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dootu and ak sago, dootu set num ko amé tous les moyens so bo. Seigne Touba ni ku mel nonu bafa bul and ak mom aw sa raqaba. Nit dina am ambition, nit dina bëgg dara, waye nak na and ak yar, na and ak tey, na and ak sago, na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba. Watax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey leen mina mune khalim ak sedele ga noppena, kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité.
teyleen ñu ne ah mu ne xalim ak dogal ga noppi na ñu ne waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis koo xam ne li muy wut wallahi ni mu koy wute sax yow da ngay subhanallah subhanallah awsa raqaba Seigne Touba nee na koo xam ne ay ambition du ko messire Seigne Touba ni boy wut ko àndal ba ko fa bul ànd ak moom koo xam ne ay ambition du ko messire du ko messire da nga koy gis ci gaa yi wayaan de gis maa boobu wayaan de gisi waaw wayaan de gisi sa raqaba rek moo ko waral wayaan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba mu ni ñett ñii daal bu ñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba néna xolal ki ngay fréquenté muné képp ko xamné sa boko fréquenté bo fa joggé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bobu bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenté ko mais boko fréquenté ba joggé fa nemiku sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jom digal na lako Seigne Touba ni ku melni bu ko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw Cheikh Ahmed Bamba lutax nga tereñu li muni fakhbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep neenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy lay ñoy lebu ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante motax Seigne Moussa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo de fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo de fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sé wicc bo fréquenté wali légui mu wal wilayatom gi waye bo de fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam ko wedd laj ko mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew وبر بوالديك وارفق بهما وكن مؤمن وكن مبادرا الى امرهما سنياري واجور نغيلن ورمال ريسبكت لين تيت غاي اندك نيوم تي ييرمدي نانام غا نيهوانت لين دال غا ييرم لين ما لاج لا يوم بوك مي ما لاج لا يوم ميغا خامني نيغا داغا بغا تيرال سانداي مولا تخدغو غال غا فاتو تي يون وي لغي سانداي بو تومرانكي وون بن légi 1 plus 1 égale 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar
xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako lu ko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fok bihi ma la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne ndakaru gi do nga lay taggu ay wajuram ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mun la yaay fomm na dematu waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la ko de ndakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomm na fomm na muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni tere nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la tere gawal bako luñ la tere gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu genn ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax doot leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax doot leen ko bokk waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew momu té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réseau sax doot leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalu mu ko dara diw kay man meunatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow bi ngay ñew bitum rew kula lijeenti likay lu say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitum rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mu mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane ngam ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon donc ay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ne ko faaw nak nga am teure bi gima am da nga am yar bi ma am da nga am njub gima am da nga am reflection bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga keuyit rew mi déclaré ngén yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew bu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bu muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal nu tawfiq
jibantil nu njabot gi ni mu ko faral di waxe borom xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni ko ko yar mu yaru ko ko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni ku ko yar mu yaru ku ko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni ku ko yar mu yaru ku ko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu ngok dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon seigne modou ni yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye dima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli le wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج الآبدين، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سرين مود مبيسام. بكي جلدي بكي أوديتيري رجو خسيد أونلاين دلو سرين منان يون سين إمسان بيني تدي من حاج الآبدين إلى الجنة تسين بكي سين خريط مصطفى مبيسام دلن كدفل ديماس جنك بو نينت وقت جاتي فيتي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballulo ci digeenti alquran ak sunna. Sun borom rabbi istiwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Bati jekkon moy al kasib wax ludul deug, al khima jew kibru reey, al hasad tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhd bañitti goko fenn, riya ngistal sam deggetal, ru'yatul fadli ko dasel defena ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé annamima ni rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xamni day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom la qadarallahu wala saman. Annamima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'ati al ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo donon yaq bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen, sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu toll mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw annamima lu graw graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, minita ak famu minité mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
ben rambaaj kat bu graw bo xamne da fay spécialiser ci rambaaj nga xamne legi ku nekk ci rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd anna mima rambaaj da monona rambaaj bu nuppe spécialisé ci rambaaj sun borom diko xibar ab yonentam alayhi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khairi mu'tadin azim la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إساء تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على خرط على الخرطومي سنسيم على الخرطومي سنسيمه على الخرطومي من سورة خلم منكو يوكي الله يني ولا تتح كل على فين بول توب واجو خمني بول دغلو واجو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke Serigne Touba nangam ma nga giñ ci Serigne Touba ni nangam la alquran neena moytul ma wajjo wajjo xane mbilim lacc mu ni barke Serigne Touba wajjo xane mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malik wajjo xane mbilim lacc mu ni barke Muhammad neena moytul ma wala tutih kullu ala fil ma'in hamasin masa'in foko fek da boole mom dafa spécialiste ci rambaaj ndax dafa boole jiw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialiste ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ca dëgg muna muniko gis nga bimu lay giñal ak watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamasin ma ngay pis beut ba alquran neena waylun li kulli ummatin lumassa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay laminam wala muy jew bay melasu ci ay laminam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngelaju ko muni masa'in bin amin foko gis nak dox kat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam bi raw bargal mabo ñu tok keur guñu dana fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp bin amin binamim dox bi yep keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waw ana borom tubey ji xeyna ni waw mom de legui la xey de mune ah mbaay ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de daldi dajak awo bi ni ko wayo kumba mom no nekké mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awa ba mo yow sa kooki noni ñak jamm momi mu ngo magatum yor yor lay def keur gum duggu tasko keur gum duggu tasko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax bëggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fu ñi baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lu la wax way goor ñi jëruñu ko dé baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkalafim ñaaral nga ni to ci nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay employé bu diggal kilifaam patron
mune yow li ya ko dessé fi yow li nga nangou kenn nangouko manain lil khair yow li nga nangou kenn nangouko ngay talib bu nangul ab serigne mune yow dañ la japp njam yow legi yow otage nga dañ la japp otage manain lil khair bo de talib bu nangul serigne ngay wajo xamni yalla dal akhir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mune wa baxna djuroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel manain lil khair manain lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ngi ni mom la alquran di definir manain lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxub mam kumuy xulol rek wax la sa baxub mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru mu'tadil hadhim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim ibn sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibn al halal ibn al aram ak ibn sanim ak ibn sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibn al halal moy kan moy dom ji nga xamni bay bi dafa tak ndeyam ci faratas yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koko lañuy tuddé ibn al halal dom ju tey ju barkel ñu ngi nonu dagan na tay jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al halal ibn al haram moy kan ibn al haram moy dom jo xamni ndayam ndagan na la lew na la ya ko tak ci faras yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay and ak momit ndaw si amul bax fek na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay and ak ndaw si ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gu nga satchi ay tim aramon ci yow ba nga demé di satchi ay far dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al haram ibn al haram dom ji sosu ci lu haram la waye nak ibn al halal ak ibn al haram ño bok yam dañuy donu seen bay di donu seeni alal dom ji def yobul ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew lay it nak ju dagan ibn sanim moy kan moy ki al qur'an di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibn muqira ibn sanim mom dafa sonalon yonnentou sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibn sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balati balati ma don ko wayef sir leleg mu tassal kumbam si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fek jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé la ci ñepp noppé yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keuram noppé ndax nop jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koko xamit yow nang ci noppi bul dajé ak mom mu nurok mor xudé nga nan waye doomi yibra je nurok mor xudé way sari adumalu na la de sari adumalu na la de ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji
ah wax deug yalla ki di jurumako aha legi nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow jëkkeer ji bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kep ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kep ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté na ko ne dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday légui katchet ci sa ba ki ñi moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi ndialo ko xamni amo borom keur ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi ndialo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mag moy dom khalifa ba de koku ni sa bay juru la rek sharia raylu nala koku ni sa bay juru la rek sharia raylu nala bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa koku te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayoram baaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ne ni ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mala indi preuve ding ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qas wa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mala joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jil sabakan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waaw ni ko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji dey wax na deug de mu ne ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amon ab sam mu amon sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keur gi diko fek ci all ba di jëflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug mune ko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax wala ndjay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tudde sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam muniko gis nga waji malay wax ni alquran day juñ ci di dem de tudul turu ken muniko gis nga waji malay wax ni muna muniko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muni way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awwalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañi yaronata sallallahu alaihi wasallam wa batay xamago ki malay wax day sa nasimuhu ala alqurtum bo gisee bakkan ba dañi fonu ci kaw legi ñepp xamé nañ ko borom bakkan bu fonoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiq yi ñu bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid
amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaika yi di raqi ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëw xam nga lu mi waxa ah aminta ma sa ci wax la de ah buma ci feñ de muna muni ah borom tubey ji na muni ah fama ko gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju leg leg mu wo ko telephone mu wuy waaw fo ne muné ko ma ngi sama bare bu liggey kay muné ko neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé yi jigen yi may dégg kaddu yoy yi may dégg subhanallah legi lola du dak nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an yahfas lisanahu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fu muy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yalla amna bis penc dina ñu ñu atté la xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umplé wala ngay noppi ci lo xamni sa yonne ku ci ñu tollu kon nak jamonoy rambaaj ndax bu jëkkon légui rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeeri dañ dan dox ak seeni tang buñ démé kër Modou Mbaye Cham jogé fa dem kër Mustapha Sam jogé fa dem kër Ibra légui tubab bi indi len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légi dañ ñu indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkon Walid ibn Mughira bu bëggé rambaajé day dem kër Muhammad joggé fa dem kër Ababakar dem fa jëk dem kër Ousmane wala kër Aline wayé légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassare lu ko ci groupe yeb mu am lu koy ma xam nu mako meuna tudde ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonu dana koy créer lo xamni mo koy motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ñoo gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir Tubey Mbaye li ci biir Skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir Tubey ak li ci biir Skumba rew mu tass ñoko tass motax yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam ne man waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatul janna mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digënté ñaari ngam mun yaronte neena ku fexé ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambaaj mukk luy talum rew do ko ci wax yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexena ba li nek digeunte ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wowu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yowmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana
defé na ni lolou mom ñun wa sénégal xam nañ ci dara bu yagguto ndjay barki dembo ndjay ciowal digënté li nekk ci askumba ko tubay tal na réew mi yaq fi alal jul jeex ray fi ay nit té dara indi wako luddul ciowal lu nekk ci digënté ñaari poj li mi ngi ci askumba le ma nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal réew mi ayu ñaar yoyu mo fi yaq ay milliard yu dul jeex barki dembo ndjay te balegi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal réew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal kër go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënte askumba ak tubay mo taal suñu rew yonent ni ma waqa'u llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg leg nga deg borom xam xam yi wax ci wax ju naccio diku wax ju naccio diku wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolu japon nako yalla xam nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusufa ak saliqa kenn ku ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togé nan sama employé bi daf ma don sakku wa ku ko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niwo intellectuelam fi mu tollu nga xamni legi ab employeam lo xamni moma don sakku motax jeuker ji repousé ko parce que xel lu ci nangout lolu motax jeuker ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangou ko même bu xalé bi amono fitit lu ci duko nangou logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci bariye ba nek ben ser nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré ba deug lèr ba paré ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqugul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni ni yow yaak sa jeuker ji yena siq dom ju jigen ji yen ñaar yena ko siq sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal ta sey bi au lieu que ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju ji la fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar
nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaima demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaima bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wi yal bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rikki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rikki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko raw ci kasso bi luko def lamiñ motax yonent ni man waqa'u llahu sarra ma bayna liyihi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nangou ko xel nangou ko sun borom neena ci alquran wa yasakhila lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum hum mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem kuñu akissé war nga ko roy ci yusuf alayhi salam yusuf alayhi salam dañ ko akissé viol mom yusuf alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusuf yaquma ak mom dara Yusuf dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusuf yekunu dara jeuker dina kon tay legi nañ dem genné Yusuf ci kasso bi président mo wax lolou ne kon nañ genné Yusuf dañ ko togn Yusuf kon ndek deful dara ñu ñew ni Yusuf président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusuf ne genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genni ni ci sero adedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu doon senegal la mbollem jigeeli senegal fekk Yusuf dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusuf ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndom ba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanantu neena rambaaj du tabbi aljana
rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka ya ngi len di duma duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaaka ya ngi len di rek rek yu metti ta yag mo ne pourtant ñom de da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mu ne kenn ki ab rambaaj la won musse rambaaj la won wala madame rambaaj musse rambaaj la won wala madame rambaaj mu ne motax malaaka yi diko rek rek yi mu ne keneen ki ci dess nak da daan def bu singu waye ba nopi o lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day bayyi sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne modou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fu nu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistrer un sur vendra mang mom ñu dal di fewelo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño

suratul baqara sun borom neena ab rambaaj pire pire pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi ni ko yow dong la gëm yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba ni ko yow it yow dong la andal sahibul wajhayni sahibul wajhayni borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sé yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit da len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu wor ñu wor def lenen ñu wor def lenen risala qul lizina amanu qalu amana way wi sa qalu ila siyakinihim qalu inna ma'akum inma ana mustahsin ñun dañuy naxke dong yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji ni ko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé kër serigne bi ni ko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu len nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo démé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sahibul wajhayni borom ñaari xar kanam sahibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax donga yi ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel buy dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañ ñu wax nda gëm serigne touba ndax ku tol ni serigne touba nga tak ñëllem wala ku tol ni serigne fallu nga tak ñëllem di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sér yo xamni serigne fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu serigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ni dédé maneko mok li ngeen defa yam seen sér yi ngeen disséné serigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi serigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tay la lu mata tay la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yu dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra allah wala saman la khadra allah wala saman annamima rambaaj
buñ leen waxé ni way yeen lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñëw leader politique bi ne la ah sa way man gawuma la dé est ce que sa way man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la palé dé muni mo innama nahnu mustahsihun kana du lima dem palé muna muni mo may soob rek dama ko gëm dama bëgguna xam secret yi rek dama bëgguna xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem palé président ni la ah sa way barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi dé sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sédd ñooñu ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko innama nahnu mustahsihun nga ñew sëriñ bi ni la wayo barki dem bu da ya ñewon fi dima yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inama nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo sa way yow de ñun barki dem do nga ne lañ ñu dem nga kër señ bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sa waju toy ji muni mo inama nahnu mustahsihun inama nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nangam subhanallah sahibul wajhaini yow yaay kan yow yaay kan sahibul wajhaini señ touba ne abram baaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx abram baaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wéx netti won na len ko xani man man na ma wax ni baye la ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédi la ñël lolu aaday sénégal la awo sédi la ñël yalla dogal mu am ci talibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam bi jigen ba magam jigen señ bi diko denci legi nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaraalel ko ñëlem té pour señ bi yaraalel ko ñëlem xam na ni bu fi aaw du joggé legi magam du jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima dégg dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yeex na ko yek mi num dal mu ne saaw bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ne waaw waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan mu indi café ngone gi mu ñew di naan ci café ngone señ bi la ni diwo muy ne kay ku ñew mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga tali bi da tit ba ni ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga Abraham Badj non lay mel Abraham Badj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi kana mu ni may lan deg na seigne thierno diouf lambay yalla nako yalla doli njegal yermane taf ni ci barkem deg na non la melone sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew muni diw mi neena nangam waaw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fek anam ak yak rek nga ci djublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meuna neubutu ba duñ xamni ay ramba ngeen wa yalla mom ken mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab ramba bi wax nga wa yalla mëno mëni ken mënu ko neubutu ramba man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gën di rambaaj koko bu amul xel bu setané lolu day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fek yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha
do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci boole ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeen raw nit ñi waye mënu leena raw yalla de man ngeen raw nit ñi waye mënu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man ay khasa aw man ay khasaha al fitnatu na'ima la an Allah man ay khasaha fitna ku jambure la mom fitna ku japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ay qasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ku japp njamburam la teud di nelaw fitna ku japp njamburam la teud di nelaw sa bone kay len xexlema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexla la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek kula fekk ci nak nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette chaaf yuñ doon jaay ak seenu slaax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag billet ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku mësa gis li té suñu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak donga bi ni la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendu 1 mois donga bangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi maneko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngay na bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créeluma la problème waxuma dara waye dana la yëgal ni len ñu mel ni yeena ñu xagn accès pour bu suñu do nga yi fébar té ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dembu fi rek la kon anami ma muy rambaaj la khadir la wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amon ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj da xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ngoy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom
waxuma dara sa waye dañuy ñu portable duñ ko so bam jaay dañu bëgg nit bokay jaay bu dé fas bu dé daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne légui nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la dé dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu dé rambaaj rek dëgg raawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu dé lool rek raawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bim ko jaaye jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj rambaaj moko bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutale rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginnaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaaje mu xol xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji nikum yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yek lu ne ah borom tubay ji de amna fumi labat de te toutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ne ah ya ko gis mu ne mako gis diggal ñu wax mu xacc fa geuna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yaron sallallahu alaihi wasallam abram baaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ñu ne ko wa lu ci pexé muna man dama na ci pexé amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam mune ah mune abou de lool rek kay yomb na mune waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paaka nga lay doon mune waye bu de lool kay garaw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paaka am bu ñew bes tax nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkkeer ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paaka neena paré na pour ray la nak mu ni man sama soxna ni ma bëgge mu ne mako dégg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma dégg mu ni dana la ray mi ngi ak paaka neena mi ngi mu denc ci ron ngeganayam te neena dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam nelaw ñu jox ko añ mu añ taal ataaye ji naan ataaye ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelaw lu comme jot na xibaar bi mu ne xaaral ma nelaw lu comme guddii mom momo say nelaw mu ne kon beccëk bi na nelaw lu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bimu tedd di nelaw lu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diiw de nya li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ni ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xey xii rek dem kenn gisuko ñu dal dikoy sul déclarer ni diiw dafa set dem ken xamul ci mom dara bi lolou amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñoom tamit ñu daldi dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy dib rambaaj te pourtant kiko jaay waxon nako niko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek jere lañ ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi
dakhalatul janna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek may jikko na wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena te ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ko ba duko def fuy gir ciow li ci tubay mom sa boko defé fu le lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamni nak tak na sentiram garantel mako ba duko dugal fuy jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamni ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mune aljana la jëm man yadd man la wax de ko ñu wax Uqba ibn Amir dafa masna yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yoni ma najatu fu nit di mucce question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yoni fu nit di mucce nak yaronte sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mucc jappal saw lammi ku bëgg mucc muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulullah ku bëgg mucc foy jaar ku bëgg mucc foy jaar muné ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina bi musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agressé nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste ci agression filim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agressé kenn waye sa lamiñ do ci agressé kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xamne buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqawor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawma ko daqawor ki loolu la yonent wax sallallahu alayhi wasallam dina xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te do ko wax deug mukk te mom am na ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisse ci confiance bobu rek
di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abisé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man na ko def ay ci kaw condition yi ñu waaw mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tayli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ne ko ba li yegg la yow moto bëkk nek kon lool day netti nañ ñu ko waaw lool moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lool rek lay firi waaw lool rek lay firi lool rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tab bi ci lool moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay da ji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier beug gi serigne bi beug gi serigne bi baxam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème ay bala nga gi señ bi ay bala nga gi señ bi ay bala nga gi señ bi sayyidna Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambale as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonner bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamni def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew seen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen niwu rek ngeen layo ko yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ngeen dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla efface yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partage di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waw lu bon luñ ci partage lu bon yow lo wara na daw siexlu ko diko sori mu ñew nga gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu darajiru dara jëruko dara jëruko kon anna mima muy rambaaj jikko la jo xamni na ansu billahi minna ñun ñepp nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jëw waye fen ni leen kay xenni len kay anam mima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fuk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tudde anam mima nga xamni mom day yak xol
du ci yam yi yak yaram du ci yam da yobbu nit borom safara ta qadarullahu wala saman mandar gay nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandar gam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat mbilim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc am nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala wa rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci safara wuy tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugural bu genee dem ci geneen koku moy masayin waye lo lepp nak bim koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu mel ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëbu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de man ko yow de wote ak alcorane wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukel ñu lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj yaani khash ta jafé dé billah khash bi yow li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé mana'in lil khair kon señ modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko muy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febari khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek war na fu mu tollu di visite xolam diko set diko nemiku bu ko nare dugal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yepp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musul yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul ñu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé
lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga bayeko yalla bayeko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nañ ko jengar ci nañ ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kera bañ ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sall mo jog roc ci jeesim niko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñe Sayyidina Abubakar Siddiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mudu waxtan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam biñu wax serigne ngagn barki dem rek serigne ngagn ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxagut ba tay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ñeen yalla fayu yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji neenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazaahi ak bolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci emission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolam ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen ñi di bind message mais mal asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotar xeyna wala yi mel nonou parce que bari wu ma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukku ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ño xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor te bëggul ku wax turam lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeum te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari Mustafa Mbaye Sall mo xam daari mor xudje mo xam juma yi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli
masalu lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sanabila comme nak alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef seigne modou nak ma nuyul sama wëlere seigne mustapha mbay seigne mustapha cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñing koy nuyu di nuyu wayjuram inshallah ta'ala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbootum magal mbootum laylatul qadr mbootum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbootum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh amadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mboot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexañalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamné mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui nak du Cheikh Amadou Tidiane joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wird yoya def nako ci sa bir wird wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant katu yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote cham ba yalla xole daraaje ji nekk ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote cham ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muneko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement munama ni ñooñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sant yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digeunte jam ñi ak wor niwu ko dana dox sa digeunte jam ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digeunte jam ñi ak sant yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk dug aljana mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digeunte ak ñom ngeureum sant dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wané négatif fi Touba
di wone ay négatifam te positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décoracer ba baña magal si ikhwanu say

tan lañ ñoy ñoy bokk seytane ndax seytane waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek leen ci resources yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonenta mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew santale yalla señ Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma le atti annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akthuruhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ si millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñenen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla foyal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xam nako motax gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi té téki wul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dédét am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla seytane jekku na len def lo len lum len bëgg def manipuler lo len def len lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew ni bagn ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxassok bur lool lepp man nako am ta duma jaxassok bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man bour yi lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamalek dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamalek dara suma ci duggé rek day yakku Cheikh Bambara radhiyallahu ta'ala anhu
sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasallam sallallahu alaihi wasallam neena at-tahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مجلو واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek ne mo se manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exam manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jef ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara luni jemal nañ ko ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mosse ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind ci gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim
wadaynahu ila siratin mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon yi xani ku ci jaar do essek ci la yent yalla muhammad jaar essegul ci la seigne touba jaar essegul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xani ku ci massa jaar do essek ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci la yam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meena sant de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina waatina fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak waatina fi dunya hasana ma jagal adina ma defal adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxadem sawara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa ci layam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dootu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndëgu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggéeylo gennon do am ndëgu xar ah loloy sant ndax nga sa bop de ndax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yépp ñu ñëw di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jaray pemé sax do ko am ñëgu jaray pemé sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñakki sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca fekkene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut
nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metri mbasé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen moy borom wéccé di rek borom poste yi di ci rek fofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de kër ga yoy rek nga leen di seen animateur yi 10 metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji wek wañam mu taru wak soxnam su mëna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu féké lolay sant yalla féké lolay sant ay ca Seigne Touba woti wul lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sant ci yalla digal lu ñu def ko akay nam berne ci sant la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togu xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi ñu jariño yow nak ya say xarit rek ngeen waji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañe ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen door ko jël di sé délé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jankatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo muni suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax muni ibrahim alayhis salam ci sant yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ tuba ni kon buma len woyé ngeen sant lema yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu santlé ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may santlu moy geejuk tabe moy ra geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Mustafa Mbaye Sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam
motax ba mbokk mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñu na man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngay tontu xamne day katch koku da jarate tontu jëruko jëruko li len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko djel paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fe nak talib baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muni e ya muhammad muni ko labay ko muni ko xola paka bi ci sama bat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muni ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugo yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso
paaka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya sheikh yow sama serign muné ko labayka muné ko xolal paaka bi ci put gi muné ko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randiw yawmal khiyam dal di koy romb dem xam nga ni koku budon taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yawmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso li kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam lolu mom waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak amatax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Buxtu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tumal ma Buxtu Nasar ngi ni tumal ma ba tejj ma kasso luy def na mako sun borom ni koy après mune ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñane yalla man nako nang mune ko après rayal mako sun borom ni koy waye ndaw ya neex mune ko Buxtu Nasar lolu mula def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mune dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek
ñom rek la koy xamal te ñom mom li mom la seigne fallu mbake daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa yu ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am la ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la leen yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xamni yalla de leen di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsakul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah had mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye kenn xamul kenn mënu loolu dul deug loolu dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lool rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lool lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi suñu borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmaneem ju yaatu ju magga ja ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yoon yi par ci par la bo demul magal da ngay dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru llahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru 'ala llahi wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable amako taxone djok mom xamna ni evenement bobu evenement jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa djoga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da yermane yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep man na am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yoolu aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnatu bi neena
jëf yépp manam mbir yépp yàlla nga ko teg ci intention yi manam yàlla bala seet acte intention lay seet mu ni suñ borom mi ngi seet mbir yi ci intention yi intention mooy lan mooy yéene yàlla yéene lay jëkk a seet bala seet jëf ji mu ni képp ko xam ne gàddaay na ngir yàlla ko yonantam mooy sa intention yàlla dogal nga dee ca yoon wa suñ borom nee na tabaraka wa taala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqafur rahiman suratu nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoni yon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñata jota faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dundina lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom muru ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñu ñëwé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da len di wagn rek waye du len jeriñ tous kon nañ nangu dogal bi te geureum lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp geureum ñepp di dolli di sant di geureum di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaayi magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alquran diñ fi doon jangale ci aju yep rek gërem nañ dong yep sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñep nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji
rawatina bi yoru magal yu tero ku ci melni serigne khadim gey di jarbat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn dal nako yalla doli njegal momit doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du serigne touba serigne touba won kuko liggeyel bam na musa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñuy gëreem nak ñarbatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sant len gërem len ñi wax ñep ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca seigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xamnako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako seigne touba waxe won seigne malabine djob dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasakumullahu khairu jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem seigne modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fala nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sante di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jazakumullahu khairu jasa ñu ngi leen di ndokkel ñoom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jazakumullahu khairu jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuduma lay sama xel mo ak bul téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñoom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nek nonu seigne cheikh diouf ñoom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jasaihi alhamdulillah nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

والسلام على رسول الله. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبر وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام دينجين طنب بوبو نيكو شيخ Abdullah al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddi won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mba du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqi nas bi qulqi adna na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante li nak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqi sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko képp ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukk li fek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakko do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubhidu an nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna mu ni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax bi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kul dayri neena bo amé discipline luy génné ci sa lamine rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamine te rafet borom lamine wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kul dayri radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggine amulo liñuy tuddé éducation bu saine muni ko meuna doon ko meuna doon fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabbu yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabbu yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé batay nga yobbu leen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak luppeen xalel yi pour ñu dellu seen xel wax leen ci lu sëñ Touba wax waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léeg mu jeex may ko temps rek léeg mu jeex ci nii mbaa ci nee waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm dara mënu koo fanq ñu ne ko lu tax mu ne alxaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu kumb kumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum nee na foofu lay mujj loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom mu ne jaxal xaq wa sa xaq al baatil fa in al baatil kaana sa waqa programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam dafiy jëlee bu négatif bi ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi dara mijju ci waaye damaa gis ni nattub yàlla la yàlla moo leen déclaré woon guerre wàcc na guerre bi ci seen kaw lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy nan lañ ko mën a définiré kan mooy sa walliw mu ne dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam ñu ne kan mooy sa walliw mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yëmu ca mu day toftal ay nawafil nawafil yi bari na jàng alquran ci nawafil yi la bokk jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk jàng xasiida ci nawafil yi la bokk sun borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko yàlla kum sopp soppi la ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto amoo foo dëkk mu tabaxal la airplus 4 ndem doomu aadama mooy sopp moromu doomu aadamaam ba soppi ko waxumaa sun borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb may mujj nekk ab tànkam may mujj nekk ay loxoom nekk ay bëtam du ma ca yem nag wa in saxala nii la ataytuhu saa bu ma nee yàlla jox ma ma ni ko am sun borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque samay magasin léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué sama signature lay yore lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitiwa jàlla ma ne nag ñu passé benn laste temps bu passé boo xam ni walliwu Sénégal yépp saaga nañ leen te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale ndax dañu ni lu ma tasuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bim la door muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal yalla fiir ci man ba beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khayb la len yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yeb min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jeeratuñ dank mbum bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sax légui ñu duggu ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnante ali sallatu wasalam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mun yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewal lu ko wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doomu wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan ko bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoonu jup bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yoon wo mo musal mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayyidina khadir té moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yep waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayyul lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara leen wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu leen wara diglu ñeen bal mare dama xawa so non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mam yi rek di len utiliser la khadrallahu wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genn bo xani manes na ci bindu lu fess digënté asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu dara terbiya bu noppé ci dara terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja té pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara mënuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal nga ko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga neko fi crime ak astaghfirullah crime la bu dé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi tam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bula balu danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga loolu du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire
saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musibe mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarba de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatun na'ima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lulli da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lulli da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënal ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daaraje yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar
waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi folote ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaite mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wat dama rew mi gëm ko Nelson Mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñ borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj qala ma haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni iza kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj qala ma haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl neena bu ngeen deme ba yegg ci ciatal mu juk jamono muna muni xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xama ngi fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xama ngi fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fum am mu ne ko xaaral ma wo sama tayli bi biko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay tayli bi mom mi jang matière bobu ni ko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñu def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga ñu defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ neewon bir buñuy sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wagniku dal ni nak dama bëgga jang dal ni dama bëgga jang
yow lutax nga taal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga taal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amerique wala ma nga angleterre domam wa legui yow yow domi baad wala nga mëno genn rew mi mëno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangé nga taal ko ki tax nga taal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem seigne touba lum waxon seigne touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla seigne touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bëreub bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa seigne touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition seigne touba ne nako ko taxé ñel nako ñak jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnuko won gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnuko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu héberger leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delu seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delu ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay xni man temiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci état au sénégal moy jëm jo xamni
15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah té ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba djey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba djey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba djey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawbah mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gënal luñu mëna yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wa yansawna al-akhirah ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayat ad-dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci lañ ñam dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gan bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitoto nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono goguma wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baq ya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waaw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baq ya plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennel ko boko genni wul sa bop ñu gennel ko plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew
da ngay toog ñun la gaal ga 100 personnes ci nekkoon 200 personnes ci nekkoon ñëpp faatu nañ ba mawtul fajr teewu mbettel mu ni bu ngeen yeggee fii yàlla dana leen nattoo feebar boo xam ne kenn mënu koo faj xëy na mooy si daggi ci aju waloo baa ak mbas corona mu ni ba ko ñetteel nag mooy deewu mbetteel deewu mbetteel immigration l'islam xam na ko waaye l'islam bi mu xam mooy bu walaabal bi bu légal bi dinaay dégg ay imam ñuy xutba di jéem a lëkkale immigration bi ak gàddaay gi nga xam ni sahaba yi defoon nañ ko jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam subhanallah sahaba yi ca makkatal mukaram dañ doon dund seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dunde xatal leen sallallahu alayhi wa sallam ni leen kaay leen ngeen dem éthiopie am na ku ñuy wax najasi ma nga fa waaw kii jël gaal jëm barsa mbaa barsaq kooku ngay tëkkale ak kii nga xam ni moom diineem la doon ñoŋali diine ma ko taxoon a gàddaay diine ko taxoon a bàyyi am réewam bokk naa kii nga xam ni wuti àlla la ko tax a jóg bi ci des mooy ndax ñee ba ñuy dem ci gaal yi lañ duggoon wala dañoo waroon ay gëléem ak i fas kon intention yi bokkunu te sallallahu alayhi wa sallam moo ne innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa mboolem jëf yépp suñ borom ma nga ko teg ci intention suñ borom bala xool acte intention lay xool ba nuppi te xale yi seen intention mooy barsa mbaa barsaq barsa mbaa barsaq mooy seen intention loolu la ñuy wax boo ma nee mool bi nga xam ne day xëy di liggéeyi mool boobu benn possibilité rek la am mooy xëy na dugg ci géej gi pour wut lum dunde la njabootam kooku intention mooy am jën ñëw jaay ko pour dundal njabootam amul feneen fu mu ko mën a amee fu dul géej gi kii nga xam ne nag day dugg ci gaal gi di voyage axakay am na beneen moyen de transport boo xam ne mënoon na caa jaar bakkanam lu ci des alquran nee na wala tulqoo bi aydikum ila tahluka bu leen gis deegu weex tàll di ci dugal seen jëmm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekkente ni yaa ngi aji makka te amuloo lu leer lu concret ci amaana ni di nga mën a dem dellu si sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waa ji jël gaal dugg ci ni day nappi lu mu dundee la njabootam kooku bu ca faatoo dafa sahit waaye waa ji dugg gaal ni moom tamit day dem barsa mbaa barsaq kooku bu ca faatoo bokkunu atte ndax seen intention yi du benn dafa am imaam yoo xam ni far tax na duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bopp yi ndax far rek di wëlba ci aaya yeeg addis yi rek immigration l'islam xam na ko suñ borom nee na wa lasi jaalakumul arda salulan famsuu fi manaakibiha wa kuloo min risqihi wa ilayhi nusur nañ bàyyi xel ci ilayhi nusur ji nag suñ borom nee na suuf sàngoog fii ba Europe ba Amérique ba France ba makkatal mukarama famsuu fi manaakibiha fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa waaye na légal fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa waaye nag na légal alquran nee na wala nablawannakum bi shay'in min alxawfi waljuu wa naxsi min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri saabirina allazina isa asabathum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajihun lii ñu dal du am natt lu mu doon bakkan disatul alal ji dem na yow alal ji nga saytu woon fii waran koo maanaam liggéeye ngir am évolution yor sa njaboot yor say waajur alal ji nee na fër dem jox nga ko benn waay boo xam ni daf laa nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nekk presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko waa joo xam ni buy départ dana duy lu war a toll fukki bidon 20 litres yoo xam ne ndox la ciy def nga yaakaar ni essence la ci def de essence gaal fekk ndox dong la ci def te récupéré na seen xaalis bi nuppi ngeen départ
daw 10 km, 30 km, 40 km. Aha, ndox mi commencé, mu ne ah buñ wàcciwul essence bi gaal gi dina dig, te kon ñun ñëppay dee. Léegi nañ leen sànni bidon yi, su ko defee ñu jël bidon ya sànni, ñu yaakaar ni essence lañ sànni, fekk ndoxum kese ca nekk, ñu daw tuuti essence bi jeex, mu ne gaa yi essence bi jeex na de. Léegi ngeen di wëndeelu ci géej gi ñaari fan ñetti fan, mu seet seet teer si waat Dakar waxtu fajar, nga yaakaar ni yaa ngi Espagne, mu ne ay ca fu waay xam ne bay boppam, ngeen daw dugg ci dëkk bi doo wóolu lul asamaan set nga dégg ay njaganjaay yuy woote Grand Dakar. Ana sa alal dem na wa naxsi bil amwal wal anfus, sa bakkan mën na caa des, sa bakkan mën na caa des. Kon li xew mooy dañoo desacralise lu sacré woon, yàlla ñëwakum na toom. Dañoo desacralise lu sacré woon, yàlla ñëwakum na toom. Sun borom daf noo waxoon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sun borom nee na addina bu mu yàgg mukk ba ngeen doyee di, mbaa ngeen di doyee di doyee di lu ci kanamu tubaab yi. Ñu ne ko lu tax, mu ne lu yàgg-yàgg yéenay fare kaw, lu yàgg-yàgg yéenay fare kaw. Ndaw ñi daw jëm ci réewi tubaab yi ngir nee nañ dañoo fay sàkku teranga. Waaw, réewi tubaab yi di ngeen a yaakaar ni lii nu dal dalu leen woon, akay lii nu dal dal na leen, daloon na leen. Mën nañu wax ni sax ci Afrique lañ ñëw ngir ñoom dépendre ci Afrique pour suqaliku, waaye ñoom ba mu leen dalee dañoo seere seen tir, am jom, boole seen bopp, defar seenum réew. Alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu, li leen dal yéen waa Sénégal mu naa mu ne daloon na France ak Amérique ak Angleterre. Waaye nag wa tilka al ayaamu nu daawiluha bayna naas, man yàlla maay doxale noonu jamono, kii day aya tey, bu subaa sa morom aya. Afrique moo aya léegi, ku ko xam looloy li am, ku ko xamul looloy li am. Yàlla nañ yàlla may nag ay dirigeant yoo xam ni danañ xam ni Afrique aya na, bañ teg Afrique ci yoon. Loolu mal asaf, xuma ndax dana am wala déet, yàlla nañ ko yàlla defal. Wala kulli xaal, wërta tax nag benn africain boo xam ni nii da nga ni yow li fi nekk jege nga pouvoir, il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement, tax nga bëgg a sacrifier sa ndawi réew, dara jëru ko. Misaal naa leen ko ci imam Dikko fële ca Mali bu yàggutoo Njaay, gis ngeen manifestation ba mu fa def lam jur ana fu mujj. État ba fa nekkoon moo ko joxoon passeport boo xam ne da daan fekke muhaadara yépp ci addina bi, waaye gis nga bu mu attaqué état ba def manifestation ba état ba daanu, ana fan la mujj tey, ñu jël état ba nangu nañ passeport bi, mënatula génnum réewam, mënatula wax léegi. Xanaa kon la woon moo tane la ko mayoon mu mën a fekkee muhaadara yi nekk ci monde bi yépp fu ni mu dem fa, loolaa tane xëy na. Waaye fi mu nekk nii ma nga ne mënatula génn fenn, nangu nañ passeport am. Kon mbir mi dee su ko faje tey tey tey tey, yéen ndaw yi Sénégal ma xamal leen ko, ku ko def da nga ko réccu. Da cee rawati nag suñu réew mii di Sénégal, suñu réew mii di Sénégal dafa am lu ci am. Dañoo yaakaar ni ñii ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir, dañoo yaakaar ni ñoom rek ñoo moom réew mi wala ñoo fi xam. Dafa am ay patriotes yoo xam ni seen yoon ci élection, seen yoon ci président, seen yoon ci opposition. Xam nga ñoom lu leen concerné, lu leen concerné mooy république bi, ndax mënuñoo dem fenn, république bi rek lañ am, mënuñoo dem fenn. Ñoom état rek lañ, suñ Muntaha état la, man mii di wax yéen fii état la, Cheikh Aboubacar ca Tivaouane état la, Cheikh Maye Niass ca Kaolack état la, ñooñu ñooy république bi. Ñooñu nag saa bu ñu gisee loo xam ni nar naa rëng-rëngal république bi, dañuy daal di waaxu dugg ci seenum néeg julli ñaari rakka ni yàlla allahuma, parce que duñ bàyyi république bi muy rëppeelu, parce que xam nañ lan mooy république. Ku ko weddi nga laaj ko waa Màkka, ba nga xamee ne république bi rëppeelu na, fan lañ mujj? Lambi Golo, ci Lambi Golo lañ mujj. Seen bunt lañu ñu di dog dugg xalwa ni allahuma. Yàlla seede na ko, am na fii ay kilifa yu ne fii ci dëkk bi, jenn benn bis nee naa leen
diw sangam nenañ ma dafi ñew mu na ma ne ma ngi ni dem ci Seigne Touba wax ak mom ñom deg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul Seigne Touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi Seigne bi muy dugg la Seigne Touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi bayi len ko xel sallallahu

fasé ko leyta fasé ko leyta ki weddi lajal Moussa wala nga laaj Cheikh Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga na rasasé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank xalo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawaisa tukhni kul ma'ini señ touba ni mu ndax buma ñëwé damay sasé système bi te buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ bëtt tay naan ñeex sa bañ bëtt tay naan ñeex sa bañ bëtt tay naan ñeex sa ñu kay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñeex ma rek nak bayyi walé fa ñeex ma rek nak motax Moussa must nang mukk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Firawna installé nungu ko laal bi nga xamé ni Firawna nak Moussa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa daldi commencé di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé Firawna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wul ba ci ko ci keur ko and ak Firawna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbollem ñi nga xamni ñoo and ak Firawna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit ci Firawna lañ Moussa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tar al jam'ani khala ashabu Moussa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni Firawna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Moussa ki gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabi dal di jité armée bi mom ci bof legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Firawna ñu dakk Moussa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Firawna ki gayam dana ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Moussa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana ma won fuma jaar ma nga and ak yalla dana ma wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution tege ci sa kanam inna ma rabbi sayadini inna ma rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am ni balde wa neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Musa alayhi salatu wassalam daf ko wax yu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël men mbedd ñu dal di genn sun borom ni wa anjayna Musa

0: waman ma'ahu gis nga delsi na de waman ma'ahu delsi na de wanje ñen balma wanjeena musa waman ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu daldi musal musa ak kep ko andon ak mom ku bokkalon programme rek musal na musa musalale ñu bokk ak musa programme waman ma'ahu ñi nango top ndigalam waman ma'ahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman ma'ahu ajma'ina legi bi ñooñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference señ touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yaronata sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam nga randu wat tuti musa mom xesa bi gudde gudde la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkone yonentou dina luqu njur dal musa yonentou bi luqu njur la buñu delo ci benen yonentou buñu wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonentou yalla momit yalla yoniko mu traverser ay birep yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say biñ wax buxtu na sax waye musa nak ki isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñett birëb yi gëna graw ci nit xana nit ko ding ko traverser ñett birëb yoy mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñett birëb yi birëb bu jëk ba moy nit buy gané adina muy gané adina traversement bu danser la mune yalla nang ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danser bi moy ban moy buy gén adina dama adama ñaari ñaari birëb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gëna critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gert buy dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentou yalla ñaané li ba nopi yonentou yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amut waye da ko dégg ci benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la dégg nonu Seigne Touba netti ko nak nonu Seigne Touba ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajel rek nonu Seigne Touba nga dajel wa tax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako waaw ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wex lutax ñu nangu ko lutax ñu nangu ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni Isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni Isa du yalla Isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mu ni salika Isa ibn Maryam qawl al-haq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi Maryama li moy deug qawl al-haq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni Isa du doomi yalla doomi Maryam mi la yi na ngi werante ci nan Isa doomi yalla mu ne xam ngeen ni du deug li deug moy Isa Maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla uma soxna Isa mom alayhi salatu wassalam buñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul buñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul ni baba dañ ko tecc ci benn neek ñu ko tejje ci am neek ñebal benn way buñ wax sida bimu duggu sey mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam niro ak Isa mo bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi Isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray Isa alayhi salam li mo xal légui ni yeen nit la borom ma cey fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro ak Isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi Isa ñu ñu koy yaay Isa dag no bëgg nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du Isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len Isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro Isa rek ngeen defeli Isa la waye du Isa alayhi salatu wassalam du Isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla Isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci Yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la it nak sax nak lu nek la correspondé bimu correspondé dundu yonent yalla yi mo salam yeb sen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bokk dajé ah akay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu salam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mais liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul
1: inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko défé seigne moudou xamna di ngén may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko défé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gërem leen ci xew xew yi ñu wéssu yépp xeyna buñu yalla défalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari ñu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gërem nañ leen ñokay faral di waxé cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fep fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibé seigne touba yi ñom yalla xam nako yalla xam nako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xoli julit ñooñu moy ngal xoli talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek ko yëngal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesala sunu cant ci al khalifatu al al li taifatu al muridiyya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wel muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dengeen ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dali alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafas ci wu nek dama ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakar ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal addiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ñu témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi warabul kaaba ni la amé wallahi ma tata sili yalla namako yalla fayal mom cheikh mudul fadal waye nak kon nak la xarwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la xarwa mom cheikh abou daf may jew fuma nekku day wax ni mustafa may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamna ko mustafa may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal ci kat difu ko ci parlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax du mako wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko di parlo de kon ñing koy wax jasakallahu khairu jasa'i jotaayam bi yalla na yag yalla na yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 la bobu ma nga feulé ci ray ba dara jang feulé ci ray ba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallou ko baña ko nangu nak may Seigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fekk sus rek muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alcorane ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko diko man de ma ngi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallou gi nan may Seigne Fallou ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci mom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallou goge fofé ca gambu ga kérok loolu la ma ci tégal ni man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara ñu nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yalla nako yalla sam yalla nako yalla ahar yalla ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako Cheikh Mahmoudou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimus salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

may jitu nga top ci man wala ni yal abraru la wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind da ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man seigne touba bima daatan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doye di yoyu seen wax yu doye yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fe nak talib baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xola paka bi ci sama bat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugo yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug la wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem adina dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam dal di koy rombu dem xam nga ni koku budon talibe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso li kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña deme yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé it maqama nak mom daraaje ji rek mom
bakar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violer leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug kuwedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonan da genn rek doon yonan alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonan du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak amatax mu ñew indale daraja indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namé mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Buxtu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma Buxtu Nasar ngi ni tuumal ma ba tejj ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu nako après rayal mako sun borom niko ewaye ndaw ya neex mu nako Buxtu Nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko nara fecc le safara ëlëk yow mum tuumal xam nga luma jublu ci yow mu na ma nako dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara sun borom nimuy defé ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko setantal ba xam numuy démé tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ñi yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngok rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am la ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy waajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu délo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah hadd mbake bimu génn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul lolo dul deug lolo dul deug
kon bu ko defé waxtanu tay lool rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lool lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabarak wa taala ci yermaneen ju yaatu ju mag ja ndax lele nga deggi ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal defa dem magal nangam de ci yoon yi par ci par la bo di mul magal da ngay de mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru llahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong dong la taxa djok santale seigne touba yalla dong la taxa djok sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala llahi wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable amako taxona djok mom xamna ni evenement bobu evenement jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa djoga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da yermane yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga djuk ngir commerce do nga la taxa djuk koku da djuk pour commerce ji rek waye ki djuk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yoolu aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yep manam mbir yep yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madinatul munawwara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu'ajiran ila llahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara
ay bokam nangul lepp lu am ba amul benn moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur rahiman suratu nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magal won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeureum te jéggel leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moyen yi dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom muruko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñu ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaayi magal gi depuis magal ga ak tay wala mané depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangal ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko Arafat Touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñi ma ci xam ak ñi ma xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani Serigne Touba yi ak taxawulen yalla nako yalla jéggal te doliko yermane te wonale ko Serigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel Serigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du Serigne Touba Serigne Touba mom kuko liggeel bam na musa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñuy gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawula di ma jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom señ Modou Bey ñom ñepp wax deug yalla ak señ Wali Fayak ku ci melni Cheikh Ahmadou Badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna Abi Sek señ Kossafal soxna Daba Djum ak ku ci melni Mama Jongu Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal
ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma la bin djub dagana muy jasaakumullahu khayra jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasaakumullahu khayra jasa'i al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir yi ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yépp sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax ak yeen ni ci émission bi ma nga feulé ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na suñu xarit ye suñu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak señ moudou rakam ak wa keur señ abdourahman yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñi ngi leen di sante di leen gërëm ak señ ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jissakumullah khair jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakumullah khair jissaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuduma lay sama xel mo ak tere to comme binduma dara wa yalla sédina ni ñeen ñep ma ngi leen di sat leen gërem ñom señ cheikh dion nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacke ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñep rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairan jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh